bi mom nangam la ci mom wax ne ki nga xamne moy jogu tukki muy lim tambale ci tarikhu ma'sara jaar lawazimha la budda min hal li arbab al iradati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safar muy yoy ba ca waluf khatun wa hiya ikhwan lahum fi mamun mu bu ci ñeek moy nit ki fa mo ab jublu way kep kuy tukki ku jugol fi jëm dakar fa nga xamne dama bëgg dem dakar loolu lu mu ta ñakal neena ki nga xamne nak day jup mom di dox ci yoon yalla mom jublu waye mom manam destination bi nga xamne fa la jëm moy jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak am gëlem mom neena kuy demit di tukki fa nga wut kula wan yoon neena yow mi nga xamne ya ni ci yoon suñu borom nak ab serigne bu mat serigne moy sa gëdd yow kuy tukki fa mu am yobbal budé tukki aduna ni budé kuy diat yoon suñu borom ni yobbal bi nga xamne mom la mu ta ñak neena moy ragal yalla wazadu wa huwa at-taqa ragal yalla ñu ngi teunku rek ci jëfé ndigal yi ak watandiku téré yi ak di foglu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kuy tukki it baxo na nga am ganna ngir loolu mëna gatandu ci loolu mëna dogalé ci yoonu yoy neena ki nga xamné moy dox yoonu suñu borom it ganna yi nga xamné mom lay am mom moy al-wudu moy taqo akum japp kon loolu am sa silahu hum huwa al-wudu allazi yanfi an-najasati neena kep ko xamne day demit faaw mom war way bu mu yek manam bo lo ñu joge fi dem dakar tay da nga yek ci auto wala da nga yek ci leneen lu mëna doon neena ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla nak mom bala lool sax ab lamp mëno ko ñak loy nitu bu de da nga dox ci guddi gi neena lamp bobu nak bu de kuy dox ci yoonu yalla moy tuddu suñu borom moy siraj bi neena min hasiraju bi zikrillah mënu ñu ñak ab war way neena war way nga xamne nak ki soop ci yoonu suñu borom mom lay war mom nga xamne moy taxaw auto ci mom neena moy yitte yu gala moy al himmatul uya gi nga xamne dañ ko waxone ko rabbi ashabaka bil himma neena bokku na ci yim munta ñakken moy mu am bant bo xamne ci lay deugarlo ba kuy tukki ba xono ko am neena ki dox ci yoon yalla mom moy takku gi nga xamne dana takku ba deugar ci soobu ci yoonu sharia ak yoon xexa waye da di soobu rek mo tandiku lepp loy waji beek yu ni mel neena bokku na ci faaw mo aw yoon bu muy jaar kuy tukki ku don dem dakar mëno jug rek jaar yoonu dugat wala bok xen nga yag ci yoon lool amna yoonu ñu jaar ngir dem dakar neena kuy dem ci yoonu yalla yoon ngay jaar yow moy yoonu sharia wa min lawazimha min hajaha abadan wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat neena bi ci muju nak moy nit ki munta ñak ay antando yo xamni ñoko ñom lay andal ci yoonu wala fakhatun wa hiya ikhwan lahum humum ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla mom ñi do lay andando moy ño xamne ay andando yu bax yo xamne dañuy am yitte ju kawé tan motax gis nga ci alwudul makhus sax señ bi da ci wax ne nga wut ay andando yu bax lolou dafa bok ci sax yi nga xamne ki jëfëndiko wuddu dañ ko koy digal ndax rek kullu kharinin bil muqarani yunsabu kep ko xamne kami andal rek manam ay andalo da lañ duggal nit sax ci lo xamne tax ko wona juk motax ñuy bëgg julit bi di am ay andando yu bax kon lolou moy ñaaral tom bi ci xassida gi moy li dalé ci bayitu fuk ak ñet li dalé ci bayitu fuk ak ñettel bi muy wey di wey ba ca fa nga xamne moy bayitu ñaar fukel ba ak juroom ñaar seen ak jumtuwa yi nga xamne ci la wara dimbaliko ñettelu tom bi moy yoon yi nga xamne gañu bax ñu dañ ci jaaral seen talib yi di len tarbiye seen bi waxna ci lu bari tambale rek ci wax ñom seen bop ñom serigne sos ni wuté ne ko ci gis borom martaba la ko ci gis day am xam xam bu wër ci xam xamu sharia xam xamu haqiqa doga am jikoy rafet nga xamne kon fofu fessel na ci critère wala melokan yi nga xamne serigne bi mat serigne deug deug munu ko ñak moy xam xamu diine mom lu mu ta ñak serigne bi wote ci yoon yalla moy bi ci ñeek leneen lu ci top dok yo top ak xam haqiqa bu wër ak am jikko nak am jikko loolu bokk na ci melokan yi nga xamne yu munta ñak la moy wal kullu min jumlatis sadati zuratu min bacha kullu min al khawmi shaykhun alimun wari'un waxit ci xéet yi nga xamne ci liñi tarbiya seeni murid ñom ñep ma ñeekante ak waxtu wi rek ngir jall ci loolu xam ngeen loolu ci liñ bi wax bari na loolu ci anam bi nga xamne rek ci liñi tarbiya mo la seññu bi su doon wax ni seññu bi mom daana tarbiya ci xaal daana tarbiya ci xaal muy ñi doon taxaw mom ak ñi nga xamne lañ jall ñew bu ñewé rek mu jox leen ay yef ñu delu wat fañ nekkon radiyallahu anhu wa arda motax muy wax ne amna ci ño xamne ci xaal lañu tal lañu tarbiya yi ay ci wirde ñi ci ishaara ñi yu ñu mel te xam ngeen seññu bi ci masaliku jiraan muy wax na leen ci yalla amna ño xam ci benn gis rek dana ci xol sunu talib defal ko ci bafaw benen moñ ya xoti xam ngeen ci cheikhu tarikhia bi seigne bi di wax ni mi mel deug deug ñetti chart yam ci wax bokku na ci ne boko gisse dalay soñu ci jaamu yalla gis ki rek sa bu tege ci mom kep bo ci joge da ngay gis ne da ngay gëna am ci wata ci jaamu yalla bu waxe day yok sa xaal te sa bo jaxaso mom mu yok lay leer te seigne modou kharibou sok masna net li nenañ ne seigne touba radhiyallahu anhu sa bo ma sa tokki ab jotaay bo ñibé ay bis ga ca top

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV budé abonné ko gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Assamadiyé TV ma ngi ziar ñep di jël nuyo bi diko yalla ci Serigne Abdou Samad di ñaan yalla mu dolli ko tawfiq ak mbolam ñi nga xamni ñu ngi tew Assamadiyé sunu waxtaanu tay nak mu ngi yim ci walu garab buñu jégué mu tam ñi ko wax gëgiss gëgiss mom ñu bari xam nañ ko ci all bi bu dé ci kër yi fi tousum nga gis ko ci kër yi bari na fa torop kër yi bari légo légo du ko fekk ko garab yu jégué la nekk ci all bi la nekk ci kër yi bu dé ci wa all bi

ci wàllu xëdd yit neeku ñax yooyu amoon na ci, ndax moom lañ daan takkalante noonu, teg ko muy buum gu ma guñuy teg ñax mi di ko ràbb ci kaw xaañcum ki gis moom ci la ak yeneen yu bëri ñu koy jëfandiko. Ñu daan ràbb sàq yeeg ràbb sendal yeeg tegat yeeg tagara yeeg bëri na yooyu yëpp ak yeneen foo dem am na ñu koy jëfandikoo. Kon moom ci garab yi nga xam ne dañ ko daan jëfandikoo ci yu bare ca la bokk. Lu jiitu lool sax ba tey ci wàllu yi ñu sol nii mag ñi daan nañ ko ci jëfandikoo, daan nañ ci ràbb luñ sol ba ci sax mbaxana yi nga gis am na yoo xam ne dañ ko ci la ràbb. Kon bëri na nañ koy jëfandikoo. Wante nag ba tey ci wàllu fajit noonu la mel, dañ koy fajoo muy li ñuy fajoo lu bëri, moo xam xob yi la, moo xam xaañ ci mbir xas mi ba ci ren yi ba ci doomam yooyu sax dañ ciy faju lu bare bari. Xob yooyu bëri na njëriñ. Li ma ci njëkk gis nga li gën a sonal nit ñi fu mu ne lu mel ne emoreit sonal nit ñi lool. Wante ku am xobam yooyu xob yi géesu yi baxal ko léegi di ko naan baax na, rawatina sax nga boole ko ren yi caxal baxal ko boo amee ci ngëbu loxo ci xob yi géesi am benn takk ci renu caxal ñetti ren rek yu yem nga boo leen baxal ko sa ñaari litre ndox di ko naan par kaasaayu lekk lu ko gën ci emoreit boobu gisuma ko. Su ko saxoowee dana dem ba dem gis nga sax emoreit bi di dem bay génn surtout bi laaw xale yi noonu nga xam ne xale yi surtout dañ koy gis noonu ñuy dem wanag muy génn comme baaraam noonu tey métti lool léegi sax mu dal xale daanaka sonal ko ba yoon sax am yóbbu ko ci fajukaay ñuy ko dindi te loolu mën naa indi ay mbir. Boobu koobi moom itam léegale mu sonal xale sonal seen way jur lool. Waaye gis nga xobi gége si koo ci am ci ngëb lu xaw a sakkan sa ñaari ngëb lox baxaw ko ci lu yaatu lu mat juróom benn litre su ko defee mu xaaj ko genn gi mu teg ko fe mu di ci naan kaas bi yem li ci des da koy def ci barab di ko nuggal su demee woon ak ba loolu génn noonu su ko raxasee léegi mu def ko nuggal ko tuuti teg ko ci def ko ci paan mu toog ci su ko paanee sangokaay yi ngay gis ñuy defal xale bu ko defee diir rek da nga gis loolu commencé dugg te su duggee rek muy naan loolu dootu dañu loolu soowee nañ ci ñu bari ñoo xam ne ak goon nañ ci sax ñu bëgg leen a opéré dindi loolu. Waaye suñuy jëfandikoo lii yàlla mën naa def taw fex ba moo wér. Gis nga ba tey yaaf wala jafe-jafe bopp ma ngi dañ leen wax ne lépp lu laal bopp bi rek yow ci karaw gi ba ci puut bi feebar yi laal foofu yaafa di junis rek dégg nga kayti enzime yeeg yooyu yëpp ak yi ma àndal boo amee xobi géesu baxal ko ba mbax mu suuru ci sëgg ci noonu suuru ci su noppee di ci naan kaas saa yu lekk naan ci kaas loolu suba góor muy ko suuru. Su ko jëfandikoo lépp lu nekkoon ci boppam boobu li ko dalee ci toq gi gis nga jëm ci bi ci karaw su borom mën na koy safa ci xobi géesu bi. Gis nga lu aju ci ba tey wàllu ba ci ñi di daanu yenn jëlli te li ci gën a bëri ci jafe-jafe wàllu neere sidi di dana ci feeñ donte nag danay am ci wàllu yee ci des yooyu ñu ragal njaayan yooyu moom itam xobam yooyu noonu boo koy baxal léegi di ko naan di ci suuru yàlla mën na koy defal taw feex moom gégés xobi gégés yooyu ba suñ borom mën na koy saafara. Gis nga li ma wax même bëñ ñu am jafe-jafe wàllu bëñ nii mag ñi daan nañ ko ci faj lu bare ci moom itam xobi gégés yooyu boo ko baxalee léegi mu di ko góox ab diir di ko yàpp boole ko di ci suuru mën na dem ba tawaati bëñ yooyu dugg ci boppam boobu suñ borom mën na def taw fex ba mu dëj ba ci borom bopp yi nga gis xeeti seeke ji sekk yooyu nga gis xale yi daan def seen ngaam yi rëy xeeti waxu yooyu enzime yooyu moom itam noonu la ci mel. Bu fekkee léegi am na ci xob yu baxal ko muy di ko naan di ci suuru mën na dem ba loolu mën naa dëj soj yi nga xam ne dañu dëgër bopp yi te fecc xurfaan yi moom itam noonu la mel. Su amee xobi géege si yooyu moom itam baxal ko moom itam di ci suuru di ci naan di ci suuru baax na trop gis nga biiru tañ yi ba tey noonu la mel su fekkee léegi dafa am biiru tañ moom itam.

0: gisul su dé xobi toy sax man nako debb jamb ko sañu mu diko nan non def ko comme ji diko nan lu ko gën ci xéti biri il sérié estom xéti biri imité suma yu jafé jafé lek mu réssé xos xos yu nekk ci biri yu man biru tan yoyu lu ko yem ba ci biru ko dara yi nit bir buy daw mag ni ko dara yi bu ci ëpp mom lañ ko daan fajé ko bi gisu ko bi toy ko bi lo yox yu yembali non dëbbu ko sego nan ko lu bir graw ci ndaw bu ko borom nané fu ko nané fa lay ba ci waccu ni nga gis nga xam lu ñu waccu su biru bi sax di waccu ni nomi do la mel suñ koy jëfëndeko légui suñ borom nané dafa tawfé ba suñ borom da koy tawfé da koy sax gis nga batay bobu mit ko xamna bobu mit daf ko yam fu tollu bobu day mit té du xam nan xeyna mëna def rek l'éclatation gis batay lo normal baye dal lu daf ko def nay baxal xobi gi gis yoyu mit diko suru di ci nan barkar sa yo lekke mu nan ci kaas lolu su ko defé suñ borom mëna koy defal tawfiq ba lolu mëna safara soxna yi batay nga xam dañu am jabo dom surtout ñu am dom lolu mom lu ko gën ci mom man gisuma ma tax amna kuma daan wax ya sama bajjen ci lolu mom buma ci agge mom wutal mu la gaba wutal te muy xobi gi gis yoy wa mo baxal ko ma ci lu yaatu bi ci tok bolé ko diko nan légui mom kanam je mana del wat bayna melo tey jafé jafé yi nga xamne moy meret bu yagg mom man nakoy defal tawfiq ba lolu day def jafé jafé yi nga xamne tey moy bir yi di metti so amé doom bu nopp gis nga pour yaram ni may defal ni mu defal man bay del wat lolu day metti légolé waye so amé xobé kessu yi mom itam baxal ko légui diko nan sun borom man nakoy defal tawfiq mom jigéni ko lolu joju ba meret mi dina gawa arrêt kanam mit comme bu ci baxal no deg ci tok moy seral ko mu yem di ci tok non wala sa mu def ko fen rek degay diko siwe bu demé ci wanak sun borom man nakay defal tawfiq ba lolu yeb man na safaro budé khasmit momit non surtout xéti romantisme yi bax na ci trop yax yu metti man na am xañ ci mom wala khasmit bu ma lolu xoj ko legi diko nan sa yo lekk mu nan ci kaas bax na lolu budé xéti il sérié xéti gom yi deugar bop nga xamné du gaaw wër momit non wa me khas mom xañ ci mom xoj ko legi di ci nan di ci dem deub ko def ko sungu diko suy ci gom bobu xéti il sérié gom yi na xalé wër mom bax na trop budé ñi nga xamné dañu am xéti yax yi bañ loy erna discal yi yax yu gënaaw guy metti ndigul metti ba ci nerciati ñoo ñu xam legi seen digilé metti wacc jëm ci seen tanki di cramp ak yu mel non bax na ci trop su amé réni gigé su ñuy am réni xaxat baxal ko legi diko nan baraka sa yu lekké tam woyof suñu borom mën na koy defal tawfiq bu metti ba loolu da koy safara kon gis nga yi ak yenen sax yu balé bari yo xamné lo aju ci garab bo garab deer ko jégué ñu jégué da nga nan sax may barabu garab yoy ñu joxe jaay garab boko xolo da nga nan mo garab genn gi gis ko sax ci kër rek ni ci kër mo roso da nga nan legi kër docteur ndax ci walu bañ mag ni yoy da nak bo gisal ñu ko ci seen kër yi lo tax du len soti jere gene ñëf
1: hadithu anil mawla
2: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini lu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Asamadia TV budé abonné ko gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba da di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger chargé mu daal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. Jangeen jëf.
5: Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa kulli man wala. Ci digalal sunu sang bu baax bi te sunu mam di Serigne Abdou Samad Mbacke mu Serigne Shuaibu yalla na fi yagul lol te wer jox ñu ndigal ci ñu leral kitabul hajj wal ayyuki mbirum hajj ndax ñinga xamne ñoo am yene aji ak ñi nara yi am yene aji ëlëk inshallah xam nan lañuy toftale seenu aji ki ne ko yoon santane ñu sukkuna ko wala ci téré bi ñu wax ibnu al-ashir abdul wahid mi nga xamni téré bi wax al-murshidul wa'in ala ad-darari min al-din mom nak bi mi jangé ba tole ci kitabul hajj da ko indi ci anam go xamni neewana nga gis ko ko tégué lo nona neewana itam nga gis ko ko léralé nona mo lañ sukkali ko bismillah الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري الإحرام والسعي وخوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة نمتع ملي موي أجمع كتبكم فرطنا بوكوشي بوك إسلامي يمتنع كتب جديد وعينا فرطنا كي كوكمان مدفك بين يون كي أبدونم dañ ma ko faratala ko ko man nga da ko sa dund man de nak de aju ci sa carte nu yaram sa wer ak lo meuna dund ci aji ba ko ngay wagn ko jam ko de non ñaar walu carte ni awal alayhi albadaniya wal maliya mom nak faratala nga da ko ben yon sa dund boko defé ben yon sa dund rek aj ga wacc na la teew nak almoni soko meuna nga def ko xal ni sopp ko rek waye do agati ci farata ben yoro bo defé ajga wacc la mom nak amna ay farata def nako ay ponk mom nak ay ponk do tuddi fi moy farata yi mom yent la yo xamni ben bo ci baye rek aj amut ben bo ci baye rek jappal ne aj amut ndax mom mune ci rena defar ci tour dal ba lenen te moy bi ñeek moy ak ihram moy armal te moy yene aj gi armal su ko waxe rek moy dogu saxol ci yéne def aj gamma umra nga nga nara def saxol rek boko defé rek amal amna lañ ci tagal ci dox jëm ci kamba gamba wax la bay tay da ca jokk rek waye bokku tak jëm amal gi ci mom amal nga mom moy rek nga dogu ci xol bi fasiyé def aj gamma umra ke rek saxol waxi am rek amal amna amal gogum ta ñak mu bu amul mom dara do am ndax mo wara jitt lepp bokku na ci farata yi dox sa marwa da sa morom da mu da ñak faratal ci ponki faratal ji faratay aji moy ñaaral bi ci ñu ko wañé ñettel bi ci ñu ko wañé moy taxu arafa bu ne su wala tawski ci lañ ko xamé moy bu ne su wala fukkel ci wër tawski rek guddu ko gëna bu ñu soyé bala fa yefel nga taxu arafa lu neew neew taway bu mu ta ñak des na taxu nak ñepp jant bi so way taxay bu wara gor la soko baye dara rek moy wax so tur dara rek mi addu waye na gëna bu jant bi soyé ba ne su wala tabaski ma su wala fuk fan ci yaru tabaski rek ana bu jott soye bala fajar fe nga digande bobu nga taw arafa man nga jaar arafa rek do da nga jaar jann te yene ci bu sak arafa da nay bax waye lolou awut wala xasse raw rek bu fajar fenk taxo arafa rek kon aj raw na lama diwel ngor ñu fayse ko bu ko ñenté moy tawaful ifada moy wër gi nga xamni mom lañu def ci mom lañuy upp def ci bisub tabaski bi bisub fukel bi mom itam da ñak mom nak so defu tam fa wa def suko bo yoon bis bobu itam fa wa ba def ci ay dess don da nga ñim ba sam dekk itam bu li fek defo ko do yew bo la bo ñimul ba sam dekk do tang sañe jote ak soxna ba dara da day mel yaang ci armal ba tay fa wa rek nga wañu kon ñewu makka def suko mu do la wacc kon tam mom du raw mom xini wat na taw arafa nga xamni bu fa jax fenke mom raw mom nak mom du raw waye sayu ko defu ci bis ni ko ba ko def itam fa wa ngar ko def ci wat ba bo def rek do yew ko ci ajga bu ko tata ko dom es na ko wax legi mo waru gar na wal wajibatu ghayru arkani bidam qad jibrat minha tawaf man qadim wa wasluhu bisa'i mashun fihima wa raka'at tawafi in tahattama نزول مستلف في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنى إحرام ميقات فتو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة خرن لنجد ذات حرق للعراق يلملم اليمن آتيها وفاق تجرر من المخيط طلبية والحلق مع ربي الجمال مع ربي الجمال توفية والحلق مع ربي الجمال توفية داخل أم أجنك أمنا أي ورطيف يوخن بوكتك فنكي من بوكتك فرطي يوم بوين بوك بايرك أديو موكوار لولو جولو جي درجي تور درج موكوار أديو أديو بنك بايرك moy gilem nak xarbe ben bo ci def rek baxna gilem lu mo ci gën bu jalle na top ci bu jalle xat top ci bay na mo ci gëna soufé way lo ci def rek mu wacc la warte yoy nak moy yimi tuddu ni ben bo ci bay rek faawa ngoratu daret bu fi ñek tuddu moy tawal xodom moy bo ñewé makka te fekk nga amal won ci miqa te sirigante tawara fa yaatu kon boba nga wor kaaba gi waru nuyo waru dik munda ñak waru garna ba soko baye itam du yaq dara ci añka waye fa war nga wara defat yu muy alaman bokku wa nga to dret ci ko saato ñu wax nak nga amal ci mi xa ba nopi tam ci sey de araw taxaw sey de del tawara yaatu bo na ci wa kon bobam so ñew makka nga def war bokku munda ñak waru garna bari bokku na ci ndax sa bokk na ci tam gëna bo woré wor gogou tawal xodom bu nopi nga sesel ci ndax sa maro moy tam muta ñak ndax so wol tawal xodom bu nopi tok yag doora sa maro itam duté alaman warna da ajo dal nga ndax sa maro te sesel nga ci boré ci a su fekk ndax sa maro ben yoon alaman warna su fekk ndox nga ko waye da nga sesel ci wërga nga tok yag door ko dox koy buba alaman warna da ajo nga def ko te mu sesel ci wërga boré ci batay bo wër kaaba ak bo da samaro ci nek dox sa tank ñu bañ la yanu nga baña war ci dara lo mu ta ñak waro gar la waye so mané dox sa tank téwul ñu nga war wala ñu yalla la rek bu ba anamal war la waye na su fekk ak téré tax ñaka mëna dox motay ñu motax ñu war la motax ñu yalla la wala nga war ci dara ah kay fekke ñaka mëna dox sa tank motax ñu yalla la wala nga war ci dara kon ba lolu mu dara do ci war waye na su fekke man ko mu téré ko ko walé ja kon ba anon war la ba war tour dret kon faaw rek bo wër kaaba ak bo do samro da nga war dox ak sa tank ñu bañ la bañ war ci dara bañ ñu ma la yoni tam kenn bañ la yoni tam batay ganna bo wër kaaba gi nga dem fa ganna ma xab ibrahim bi jidi fa ñaari rak'a ñu wax ñaara kay wër gi momi tam muta ñak war gor la soko mu do jëlé fo nga xataay tak foku jëlé baana way nga jëlé ko fofu mo muta ñak fofu ma fu wajé rek mboro mayam nga jullé ko fu mu ta ñak mba bu ko deewutam fa wa wartu dret batay buñu wañ ko baye ko arfa waccu musalifa ba sipsé ba mu ta ñak fa wa rek mom nga waccu musalifa waccu sé bagas ko fu mu ta ñak waye mboro ba rek jall mom fa wa wartu dret suñu mëne fa sax mo ko faan dana ko wax ci kanam mu gëna buñu waye ko arfa bay wañ ko suñu tolo musalifa pré yu jullé timu sergé dana ko wax ci kanam inshallah la gën moy waccu fanan ba xej waye kuma dafa nan wati ba sipse bagage mo muta ñak ay rom rek jall ko def daga am alama batay yetti gudduy ñu nekk mi nan fanan ko mi nan muta ñak waye nga xana yaari ñekki rek da na ko leer ci kanam yaari ñekki moy muta ñak ma fanan ko mi nan ba bo gëdi wul rek faaw alama war na waye yetti gudduy ñettal ga mo ya set bo ne xade woni abaay te sama leeral waye yaari gudduy ñekki mo nga fanan ko muta ñak war la batay fo meuna bay ko ci aduna bi amna barab bu ne sakal bo xamne fa nga wara armalé diko tudé miqa ak wara bayiko da barab bobu ñu la wax soore ba torom mom fa nga wara armalé ba bokkal mara jall ngir na barab sangam la bëgg armalé romb sa barab bolé ja sa ciow bare kon ba fa wara tour direct fa wara war la ci kaw lool nak mu wax kenn ku nekk wala ñen ci nekk fa ñu wara armalé ci kaw teunk kep ku bayiko madina ba bok boori añmal fa nga jaar kon fa ñu wax tour khalifa moy samiqa fa nga wara armalé tayba moy madina man na wa senegal legui dañuy ñëkke madina motax ñoom neena ñu legui tul khalifa lañu wara almalé ci bëgg bay ko sham muy syrie ba misra muy egypte wala morocco bañ Sénégal bu fekk yonu ñëkko la fa ñu wax jox fa nga wara armalé ci bu bay ko najid ma bu fa jaar fa ñu wax xarnu nga wara armalé ci bu bay ko Iraq kon day wax tariq fa nga wara armalé ci bu bay ko Yemen ba bu fa jaar fa ñu wax yalam lam fa nga wara armalé ci wala atiya wi fax moy kuñ ne wara fa bu bay ko param day nga wara armalé day fekk rek rombo ci ben mexa waye bo ñëkke rombo ci mexa bu bokku rek mexa bañ la waxon kon ba fa tolo leg mo sami xalé gi comme ni walé ci wa Sénégal duñ ñu xalé di jox fa rek daal mo leg fa lay dem dedet gëna mëna lay jëk kon fa ñu tax rek fa rek mo lu sé amalu kay dal képp ko ñëw ci ben ci param yoy rek ñëk fa aksi kon jappalé mo sami xal rek ngana fa wara amalé ba boko jégué rek jall faaw tour dedet wara faaw armal warna mom nak ni ko xalé gi dem ba ci ag ci barab ba baxna waye bo rew ba torom mom ñanañu bo armal ba rew mu bax ak ci barab ba deug deug di def char bo dem torom mom rek dan ak mom rek ne mak ak mom rek neen ba tay bo amale mu dal di bax mu dal doy ba dem bokko na ci warte fi mo bu de goor bo xati armal nga bañu sol luy ñaw lepp lu ñaw ba ma la waru cieur bu de goor do ko saña lepp do ko saña sol bu de jigen ma sol luy ñaw waye jigen goor mom oo do saña sol luy ñaw ba bu ko defé rek am alaman batay kana bu amale nga tambale wax la bayka te weyel ko bu bañu tax arafa lolou mu tañak korogor la way so armal tu ko wala bayka faaw armal war la su fekke wax ngoko way dang ko bayi wat waxatu ben yon batay armal war la batay budé gor nga dana bo sanni jam ramu nopi nga watu wala nga jempu war nga mogal budé gor ba boy jempu nga jempu jempu bam soofé soofé balay lolou mu tañak so bayi watu ko rek bañ dem sa dekk armal war la am budé jigen lay jempu rek way du watu nako non sandi jamra yi ñet jamra yep bu ci nek parce jamra yi ñëk ci xaqba bi ñëk def ak bisum ñet bisuf tan yi mëna ni ñet jamra yi ñuy def na xaqba ci wuju boba yepp jamra yi nga sand mu da ñak sandi jamra yi dal bu ci nek waru war la neena ñu benn bo ci baye wala baye yepp faaw alman war la neena sax xeer yi nga sand juroom ñaar yoyé benn bo ci baye benn xeer bo ci baye bam xassaw mu jeexam alman da la war mu da ñak kon yoy mu wax moy warte fi ay yi nga xamné benn bo ci baye rek faaw aman warla
6: bismillah kon nuweyal bidum ñaaral bi ci ter bi di ibnu ashir ci bunt bi di kitabul haji ci digalal serigne abdou sman bakke mom serigne shuaibu yal na fi yagul lol te wer wa in turid tartiba hajj kasma'a bayanuhu wa dhihna min kastajmi'a ndax ni so beugé xam niñu wara tégalé jëf hajj gi lo def xam ci téggu lo defat xam ci téggu bo ñu nopp ci hajj gi kon diggul bu baaxa baax lima lay bëgg wax lima lay bëgg léral ta nga téwal sam xal bu baaxa baaxa baaxa baax ndax nga mëna xam mëna dégg bu baaxa baax lima lay bëgg wax mom nak ni mu ko waxé la koy défé ni wara haje rek ninu wara haje rek non la koy inde tambale ko ci harmal ka ba ngay nopp rek ci haji inshallah in yikta rabian tanawaf wa tasil kawajibin wa bishru'i yattasil walbas ridan wa uzratan na'alaini wastashibil hadiya wa rak'ataini bil kafiruna thumma al ikhlasuhuma kirabin nak thumma al ikhlasi هما فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تسحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل هاك دا تعملي شي واتايو حرمل جي دا حرمل مو نجيك شي جيف حاج جي كي حاج حرمل لي نجيك ديف دا فني سو نيو شي بري بي نيو خرابيو دا نخمو تود رابيا نا موي بودي كو جيغي شي سوو بي نيكي مصر ولا شام wala wala Senegal bu doy ci jeewru ci yoonu jekk wa ci yoonu jekk wa fa dal jaar fa ñu arabé mo fa axé fa ngay waajé waccé xamal gi dal ci ras ko yaram té moy rek waccé ko nak ko sa ko war poxtan jëm say mustas lew say wé do sangu nak cangayel xamal gi cangayel lu mu sunna la waye dañu soppu nga tégalé ko ni nga tégalé cangayel janaba wu cangayel farté ni soppé ko tégalé nonu soppé nga tégalé ko cangay harmal gi budé gol nga gana wo sétlé so yoram ba sangu
5: nga dal sol sa yere xarmal te moy wut lambay def ko bubu wut tax lay def ko tubay pour dal charax wéccé ko yeneen dal yo xamni da nga sol te charax ndax ni ko xamé wala niñ ko waxawon goor wax ci xarmal lo seen sol lu ñu ñaw nak wut lambay goku ak tax lay ak yar dal charax yoy sunna la munta ñak de ci goor so mané yobale ci habiyu yoral ci habiyu nga yobale ko moy nga yoral ko way day melni nenañu legi amna ño xamni ño fété wo mirum habiyi nga xamni so lañ joxé rek dañ ñoo top tol defal lako nañu ko wara déné way buru mu jëk la mom té nga dal habiyu dañu bëgg nga yobale ci habiyu soko mané dañu bëgg nak gana bo sango ba nopi ba sol cheikh xamal ba nga xamni xamal nek ci dess ba nga xamni xamal rek ci dess dañu sopp xamal ni top ak julli ak nafile kon budé waxtu nafile la da ngay julli ñaar rak'a yo xamné sopp nañu rak'a mu jëk ba nga jang ci khul ya ayyul kafiruna rak'am ñaar ba nga jang ci khul ahad kana bo sobe nak dal di xamal fa sansa xamal nak moy yeen rek moy dogu ci xol bi yeen def hajji ba xum rek moy rek nga do fa saxol ne sa borom yeen na ma hacce nek bi yalla mako yombalal te nangul mako inshallah la yene ji andal nak ci wax niki wax la beka ba ci jef niki dox jëm ci kaaba nga wori ko koy woru nuyo gi lolu boku tak xamal gi dajja andam ngol dajja jokk rek way deug deug xamal bu ko waxe moy dog soxal yene def hajji ma xam rek su koy fe nak nga daldi mo xam da nga fe kay war wala fe kay dox ñeew dal kana bo semale nak daldi xamal te moy dogu soxal ci yene def hajji ba xam rek soye fe nak nga dal tambale wax la bayka te mañ ko baye di moy wajadilha kullama tajaddadat halun wa in salata thumma indanat waj nañ wax fo so jall da wax ni so xasi xarmal nak bu fatimako wax la bayka niñ ci wax moy labayka allahumma labayk labayka la sharika lak labayk ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لو نتا بارك ديكو واخ ديكو واخ ديكو واخ ساي سوني نوبلو واي نك واخ لبيك غي لاي واخ ني دا نغي تاخو dañ ko bayeti waye nak say ngant amé niki lek wala nalaw wala day ñe wala ñuul wala bëgg nak nalaw wala mel nonu da sayu amé lako do rek man nga baye wax rek gi nek ci loola kana bu lo jallé nak nga délu wat ci wax la bayka niki so wax ñul jotté nga xam da nga julli te julli mu and wax la bayka mo ñen sare da ko mu wax dal sayu bir yéssé mo xam ni doxal sëriga di wax la bayka gi kon da ngay def mi momé ndik su waxtu julli joté na dal julli bay wax la bay tagi ay gana bo julle ba nopi julle ga nak nga delu wat yessa wax la bay tagi nga xamné nañu dal mom lay digg doom rek ni ngay waxe doko top ko xamné da ba sappi la waye tam nang kay waxe tam lay digg doom rek budé gor ga tay xam do yëkër sa kaddu lol bay xax waye doko sofé nit melni jigen da ngay digg doom ni ngay wax rek nga xamné ko leena yow mëna degg ni ngay waxe budé jigen nak mom da wax suuf rek ni muy def yeneen xéetu jaamu yalla yépp way wax la bay ko mom say wax xasi xarmal na nga xamne munta ñakati waro gor la ah so waxe tour dal bay waxato ben yon wax na ma jena fa wu anal war la tour dress ah so waxe di ko sey lol tam non da lay ajo nga def ko dig doomal ko rek nga xamne doko bari lol bop waye doko niwal lol moy li wax ni wajadalha kullama tajaddal halun in sayta suma indanat makkatu faqatasi bisi tawan bila dalkin wimin kadath thaniya tibdu qala idha wasalta lil buyuti fatruka talbiyatan wa kull shughlin wasluka lil bayti min babi salam wastalimi witagafun al hajar aswada kabbir wa atim sab'ata ashwatin bihi wa qad yasar wa kabbiran muqabbilan dhaka al hajar mata tuhadhihi katal yamani lakin ata biladi qutub bayani in lam tasil lil hajar al masbi yadi wada ala al fami wa kabbir taqtadi warmul salasan wamshi ba'du arba'a khalfal maqami rak'atayn aw qi'a wad'u bima shi'ta ladal multazami wal hajar aswada ba'du istalimi. Okay, sumay daral gi da bok ci manam motax da xane non ngay def nak so harmal di wax la bayk rek ci tik romu ni nga waxe ba ba ngay exi makka so exi makka nak ba jege dugu makka ba ngi ci ba do wax ci tuwan nga dal di sangu ci ngaay lo xamni sopp nañ ko bok nga sangu ci ngaay lo xamni do rak da ngay soti no rek bayyi da wax ci ci tuwan way ci kaw nga jaar ci ci tuwan rek way te tekkol ni fofu ragal lañ fay lañ sangu mu dal sayo deme ba dugu makka rek ba jega makka rek man nga dal sangu ci barab bobe nga xamni surul makka tangay lo nak liñ soppra waye bo ngay defit do rag da ngay sotere no baye waye do bobu su ko defé boy dug makka sopp nañ nga dug ko ci nga duggé ko ci benn biñu wax kada usaniya su agge ci bir makka nak fa ngay baye wax la bayka gi ak lepp lu mëna doon dal ciwar rek kaaba ga ngir wori ko new yalla bu tedd ba sopp nañ boy dug jakk ja nga duggé ko babu salam budum def babu salam su ko defé bo duggé la nga jëkale moy jawali ja al hajj aswad dajoo dal koy fon soko ne ko na sigi mi nga fon ak sigi mi kabar soko mo no fon sigi mi ay ma nga xex ba tax solo ci daj bi te ga solo sigi mi nga non ngay def dal tan ko moccu kon ngay tax solo ngay tax solo ci daj bi jël loxo bi rat tok sigi mi tabañ ko moccu baña moccu loxo bi su fekke mo no ko nak nga jindu ko rek ñoo ñu te mepp mepp fon bi nga jindu fon bi rek daldi kabar ta fofu nak ngay tamal sa wul bo xale fon bu nopi wala nga nek ben ci yoy ñu wax ba ci man rek fofu ngay tamal nak daldi wër kaabi rek ñew bo ñewat ba ci fofu nga xam na am nga ben yoon diko wër ba muy juroom ñaar yoon kaabi nak bo muy diko wër ba muy juroom ñaar yoon kaabi gi nak dang koy chamoy moy day fete chamoy waye lu fete nday yor su ko defé nga diko wër ko def nonu sa yo tolo alaji aswat al hajj aswat mbatay sokone ko nga fon ko waye nak yoonu ñeeko mom sunna la nga fon ko ak sigi bi ñay ko waxe ba nga def solo te solo sigi bi dañ ko muccu ba sokku nga me fon bi dañ ko wax rek luñu mëna xew lay and kabar dal di jall sa yoto la mom nak yoonu wi nek nga def ko lolu mom luñu soppala gannaaw yoonu ñeeko wa nonu ngoy tax wey nak di wey ba joom ñaar yoonu mat amna itam dañu wax arukul yamani mom mom soto la mom sopp nañ nga tax sa loxo jira sa loxo tok sa gemi tan ko moccu mom mom do nga fon sa gemi sax do ko fon sa gemi deedet mom bu rek ko yamani mom da ngay tax sa loxo rek jira sa loxo nak tok sa gemi tan ko moccu sopp mu lul momit nga mepp rek daldi jall sa loxo ngay juñ rek tax sa loxo sa gemi daldi jall ko bay bu re hajja so mom ni nga wax won so ni mana ak sa gemi ngi ak fon ko sopp mu lul ngar sa loxo jara sa loxo tok sa gemi tan ko moccu kabar yalla so ko mulul nak nga juju fon bi rek nga juju ko moy lepp fon bi rek daldi kabar yalla su le gor nga so wor kaabi gi yettu yekki amu jom ñaar yoon lañ wax yettu yettu wor yu jekki dañuy bëgg nga lag ko sunan sax nga lag ko lag xawna no ñuk ndax wess na dox nan ko tawgo ci daw bu baax ko da ngay mel ni entraînement ni dofal dawe rek nga xam da ngay ñuk ñuki non la lay dox mu ñu ñuk rek yatay yekki ci kaw na mu yaatu ta nga man ko rek waye bu xate doxal na ma doxal rek waye bu yaato mom sunna la bu de gor nga lag yatay yekki digel mom lay dox yep bu de gor nak ay lag yatay yekki dox nak ñen ye dess mu doxé na mëna doxé kana bu wori ba gor ka ak man nak nga dal dem fa ganna ma khabir rahim nga julli fa ñaar rak'a lolu war gor la bu xamna ko wori fut fa mom alaman bu fekke mënu jëlé fa kana wax ibrahim fo gëna jéga fofu rek nga jëlé fa du mëna ñakk su ko défé sopp nañ nak fa ñax multazam té moy rek la nekk digënté buntu ba ak hajj aswad digënté bobu barabo nangu ñaan la sopp nañ nga ñaan fa lepp lu bëgg ñaan da nga ñaanal mbolé bokku julit yépp ak képp ko bëgg ñaan rek so défé nak nga dal dem nak wuti salam marwa ma dim taxi salam marwa day bëgg nak da nga do sa marwa sunna la nga yaara ci rajwa al hajj aswad nga fon ko nañ ko waxon ak sigi mi soko mo dañ ko waxon tek sa lox ci dajwa te ga sol sa lox tek mi tamen ko muccu soko mo nga me fon bi jinju ko rek dal di kabar jall su ba defé la dem fon bobu da bok ci sunna yi sa marwa do sa marwa nga xamni fondo jo da day yaa da am bo xamne sunna la way warka mom te moy boy dora ag ci ngir bakka bay dora ag ci beug warka bakki barka dara mom lolu nga ñëkë def bobu fon mom warka bakka ko mom waye bo wori ka bakki ba jël ñaar rakka ba ñaante multazam okay nga jaar ci dajo fonal ko nak fon ngir bëgg dox samaro fon gogum mom sunna la bo xamni dox samaro moko mom waxru ila safa faqif مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا وسع لمروة فقف مثل الصفا مثل الصفا وخب في بطن المصيل دقتفا أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما ودع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اهتراف ويجب الطهران دابين ذو داجوم تاترو غواوي دون وادون غوتوي ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي يجتلى امني بيديتام اجتلى في يان يحيى دا وني غنا بو فورل جو نا دا دال دي جاولي صفا دا جاول صفا صفا اودج لا سودي غورغا so mané yépp ci kaw nga yégg ci kaw safa budé jigen rek da nga mané yégg tam ñu bëgg nga yégg rek bu féké amul bo boxlo goor ak jigen wa suba amé bo boxlo mom du jël mu yégg way budé goor mom non da xamné itam lay sonna mom mu yégg ci kaw safa bu yégg nak dañu samu dañu taamu mu jëgë xeb la mu jublu kaaba gi di kabar di wala ila illa nya so wacc doxat jëmar wa suba ko safa ñoo maro nak so wañi muy ben su jowata marwa ñoobu safa muy ñaar non ko wéy momit muy juroom ñaar yoon waye marwa itam non la li ñu xofal ci wax rek aw doj la mu naxaw reey neenañu bu dé goor la momit ni ko wax safa rek suma yegg ba ci kaw dégg bi ci kaw taxaw tekkalu kaaba gi kabar wa la ilaha illa ñaan wacc demal safa non la nga défé ka xana safa safa lay tambalé taxaw jakkalu kaaba gi kabar wa la ilaha illa ñaan wacc wuti marwa ñi amaro defal non yi bëc kaw kabar wala la ñaan wati ut wa safa diko wëyel nak bu dé goor la an am barab bu ñu wax amna barab bu ñu wax batunul masil té ñu nga wax légui yaari photo yu na tax yi bu faagé sopp nañu nga ko jall man ko xawa daw digënté bokku aha soko agalé ak doxam nga na boy sét fu ñu nekk rek dama taxaw ñeen taxaway ndax safa la ñëkke taxaw wonopi soko tamalé fofu nak ñew mar wañu muy bénn diwar waro ñewat ba safa muy ñaar muy wéy rek nga xam mo xalé safa dafa taxaw ñeen taxaway maro itam dafa taxaw ñeen taxaway bo yoolal sa gëkk diko rëddi bu misal da ko sell inshallah so wari fay neena nak bo yoolal kaaba gi ak bo rasul marwa ak bo yegi ci kaw safa ak bo yegi ci kaw marwa na nga xamni barab yoyu barab na nga ñaan la kon na nga ñaan sa borom lepp lo bëgg ñaan kana bu ko jéggolo tuddé bakkar torox bu ñaan ñaan ko mu jéggal la ñaanal sa bop ñaanal bol julli ak kep ko bëgg ñaanal bu dé war kaaba gi mom dañuy sart ci mom lepp luy sart julli bam dess jublu xabla wa yaalla bi amé la bu hadas ak la bu khabas la bu hadas moy bo jappare mu japp bu ko sangu wala mu sangu bu dé timu fara tam tim mu ta ñak ba tay la bu khabas te mo bañ am sobe ci yaram ba ci yérem ci fenn ci ba tax ci mom rek bañ am sobe suba soxna ma tagu mom ba dé mu ta ñak bu dé war kaaba ba te sang awram ba te mu ta ñak budé war kaaba mu wax na ngeet yoy mom budé ci dox samaro ñu sopp rek ñu sopp mu am ak lab mu labu hadas ak labu khawas sang awram bolé ci budé ci war kaaba lay war waye na dubu habisa ayin yu ci tala moy budé dox samaro mom dañu sopp rek mu amé labu hadas amé labu khawas sang awram bolé ci waye budé sang awram mom mo téelo koku mom budé mom do nga fa nek di wër te kenn do ko fekk kon ñu ñay sopp rek la waye bu leen am ñu andal di wër nga xam mu faaw moy am ndax nit daan ko do wëto mom dom kon nak sang xawul nit ñay tax ndax nit ñu mësuñ te wuñu waram lu dafa haram kon nga wax ni bu dé la wax hadisa la wax wax la bu dé wër kaaba gi ak mom mu ta ñak sat la ci wër ga wër sat la ci wër ga wër waye bu dé dox sa maro mom li nga ja sopp rek la wax hadis gi ala wax wax gi am nga wax ni sang xawru dal mu ta ñak ci ben ci yar yoy ndax bu di war ka mu ta ñak bu di rasul amul gi nak xeyna bu di mom do nga fa nek te kenn do fa fek ñu nak sopp la waye bu di ñu ngi def nga ni faamu am ñum andal dox muta ñak kon ba fa mu sam ko ngir ni ñoo ya fay nek
4: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadiya tv indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi asamadiya tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di asamadiya tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadiya TV en direct jangir jeuf
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki asamadiya ñu leen di nuyu yeen ñepp doon ziar leen barkel ci ashurul hurum yi ñek ashurul hurum moy weer yi nga xam dañu am orma lu jitu l'islam ñuko da magal ak diko teral yalla santane won lool bu l'islam ñewé mu fédilé ko yi ñu nek ñukoy wax sul qa'da ñukoy wax weer dik ci wolof bok ci asrul hurum yoy nga xamne ñent wër la ba ca top moy shul hijja moy wër to baski ca top moy muharram wër tam xal ak wër ñu wër rajab ñent yoy lañu woy asrul hurum danki ndorkel al khalifatu al am li tariqati al muridiyya cheikh mohammed muntaka bi nga xamne moy khalifa yoy murid yepp di kilifa bu mat kilifa ñong koy ñaanal togal bi ak khilafa bi sun borom defal ko mu yagg lool ba kepp ku di jullit wala ku di kilifa ku ma sa tek khalifa rek khilafa gën ko yagg ci ay at yalla gën ko doli wër ak jamm ak sutura ak barke manal yeb mu sotal ko ba tambilat yonenté lepp mu fekk ko bijay khadim rasul ngi siyaré kilifa jotaay bi nga xamné lu bax ak yene julit yi jamm rek motax mu ubbi lu mel ni té ni mu amé samadiyé bi non la ñu tay samadiyé yu bari bari yo xamné yeb bu ci benn bu jëm ci mom waye lepp lu dafa jëm ci julit yi di len fatali xamna ko gato ci saw kawu lan di jot sa bindu fa nga nek kon ak tiyaba ci kan xam mu toll kon cheikh abdou samad sohay bi ñang lay ñaanal di wax rek na ibnu sallallahu alayhi wasallam ko xon ci na ali ci khasatu khaybar man xare ba jeex mu ne ko amna lu gëna reuy li ñu nekkon moy jihad fi sabilillah ak jasi ak dannaay amma jihadu gëna reuy jihadu li nak moy da fexé ba kenn jup téggu ci yoon loolu ko gën reuy ci loolu rek liggéey yi mi jumtukaay yoy kon sëriñ bi ñu ngi lay ndorkel ci loolu la ci ñaanal nga dajé ci tawfiq ak ngeeramal yalla ak yoonu ci bëkk sëriñ bi di nuyu wa sama di yépp rek ziar té di leen ndorkel ko mbokk yi ñu ngi leen di ndorkel niko kilifa bu baax gi cheikh moustapha waxe legui da am ay bindu yo xamne dañ ko bëggono fatali bindu yi nak dañ ko bëggono xaj ñetti xaj ngir rek mu bëgg doon lo xamne da na nek lu woyef ci nit ñi ak ñi jang ñetti xaj dañ ko bëgg xaj muy bindu bi nga xamne lay wax ci aj xamna bu jexé sax du ñak yeneen bindu yo xamne ci yeneen lay jëmaat insha Allah ndax sul hijja dafa nek fukki fan yu mujjé jëk yeen dafa am taarix lool ta xamna bi ñak nit taarix bobu kenn ci mbokk yi wala borom xam xam yi fi nek ko ci fatali bind bi li aj ñak lañ ko bëggono xaj ñetti xaj xaj bi ñëk bi nga xamne moy darsu tay bi moy leso tay bi lan moy aj wajjoy acc artep acc ak ngari yi nga xamne wala ngeneel yi nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako ci acc lool rek lañuy def bindum tay ko rew bindum ñaare ba nak ci lañ wax xéeti acc yi am ak acc yu ci nek ak acc yu ci nek nan lañ koy defé bindum ñettal nak amna nak ay jangale yo xamne jangale ci bindum yunus sallallahu alayhi wasallam wo xamne kep ko xamne ni acc makka dala jafé am na yum santane yo xamne kuko def da nga am yoru acc ci yoy di ay bind yu wër yo xamne dafa wat ci sunna naka non yeneen yo xamne bat na ci bindum serigne biit luñ ci mëna leral ñu leral ko ci inshallah taala kon mbokki acc makk moy lan acc nak dafa melni lu fi yagg la bo xolé arab yi dañu war malu neeru yalla bi dañ ko war malu lool ci kenn seen niveau ak kenn lañ japp ne loolu moy war ma non lañ ko war malu lañ japp ne moy war ma rek ci kenn seen deg war malu ñu ko do neeru yalla bi nak mu ngi nekk makk yakarna masna di fortal ci ciosan makk ciosan kaaba ba andi won ci wax yo xamne borom xam xam wax nañ ko amna ci borom xam xam yu ne neeg bi yalla moko fi def non rek ñoo ñew fekk ko fi am ci ñoo xamne ñoo ñu andi won na seen tektal seen wax am ci ñoo xamne dañ neeg bi malaika yi ñoko defar ñoo ñe seen adilla andi won nañ ko day wax ju yaa sama jo xamne du bindu lool bindu tay bi taxuko ju ñettel wax bi am ñu ne neegu bi yalla bi kat sayyidina ibrahim moko jëkka tabax ñett wax yoy yep am na ci way ala kulli hal am ñu ne sayyidina ibrahim moko tabax ñu ne da koy yeesalat waye nit ñi ñoko tabax ñen ñi nak adam am nañu ci ñuko astana la adam ñi astana ko sayyidina ibrahim way ala kulli hal neeg bi mom neegu bi yalla baytullah kon mom borom xam xam yep depp nañ ci mu nek ci dekk bi ñuy wax makka makka nak dekk bu am ci saam jo xamne jang xissatu ibrahim ta nga xam ci saaru makka nga xamne mbolé bi ñi def ci beet nek ba yep sha'ir yep suñ borom dafa tawfiqal yunt yalla ibrahim momako jago jabotam ñoo ñeeko def yoy mo xam muy tawaf def nako mo xam muy dox digënté safa ak marwa ba ca yeneen yi nga xamni yépp rek dafa bokku ci aji yi ci ponk yi ci sunna yi ci bare da ci roy sayyidina ibrahim ca bu ñëw ci biir dana gëna leer aj makk nak mbokk yi farata la ju for jo xamne dafa bokku ci ponk yi nga xamne ci ponk l'islam yi ni julli nek ponk azaka nek ko ponk wor wer kor nek ko ponk ser ne am ben burdu di yalla nek yonent yalla muhammad yalla ko nek ko ponk muy ñent ponk ba juromel ponk bo moy aj makk yalla moko santane ci ko ko man aj nak sunu borom subhanahu wa ta'ala moko diglé bo démé ci sourate al-imran ci ayé ba ci 97 da nga dégg borom bi nan walillahi 'alan nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila sun borom di xamlé fofu difa diglé né aj makk kat yalla sant nako bép jam bo xamné yomb nako man nako man nga nak manuko manak doole ak manak kartan yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu werne l'islam nagn ko fondé ci juro way lu ma tud leg séré na ben burdu yalla way séré ni yunus yalla muhammad yalla mako yoni taxawal julli nat asaka wor wer ko ak baytullahil haram ci koko man hadith bi ci hadith yi gëna wër ci hadith ci la bokk motax ñaan muttafaqun alayhi moy bukhari ak muslim deppoo nañ ci kon ak makka ay jëf la yo xamni ni ak wax yo xamni ni yalla moko yonal yunus sallallahu alayhi wasallam defon ko ci hajjatul wida karab bami ajjane khusu anni manasikukum xol li ni may ajje ngeen ajje non nga xamni aj gogou mom la ma sa def ci aj waye xamna umra na lu upp ben umra na lu upp ñaar waye aj mom ben yoon la ko ma sa def manasik yoy nga xamni da ko defon nak nit ñi xol nam ko don defé ñu defé ko non lolu mo moy ajul islam gi nga xamni mom lañu santane adna mbok yi lu bari ngeenel la lol yonenti bi waxna ci ay hadith yu bari bok na ci ngeenel ak asna la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamni sayyidina abu hurayra moko netli ni la ken ko ban jeuf mo gën ci jeufi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dana gëm yalla ak ub yonentiyam amul jeuf ci ko fete ko aji la ci dana yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci top lolou ginaaw gëm yalla ak ub yonentiyam yentou sallallahu alayhi wasallam dane al jihad fi sabilillahi khair ci yoonu yalla jamono jojo ñu soxla won khair lool ne kon ci jamono khair yentou sallallahu alayhi wasallam hadith bari la ci la xamé lo sahaba yi waye ba nga xamé ne agna ci mujjantal bi ba fatkh makka jot ñaari boko lajati lanen yenen yenen lay faral di tudd bu te yalla dana tudd jihad fi sabilillahi tax du fi joge ba faaw waye bañ ko lajé ne ko bu ci top dane ajguñ nangu kon ajguñ nangu ajguñ nangu nak moy nga fexé ba mbolé ñu santane ci ajgi ci ay faraay ak sunna ak ngeneel ak luñ ci diggé lepp lu baax nga def ci sa kent lay katam lool moy boko défé man nga rafé ñor ci ajgo ko na ajgi nangu lañ ko rawati nay bo démé ci alal jo xamné alal ju lew la kon ajguñ nangu bokku na ci jëf yi nga xamné mo gën ci jëf yi hadith bobu sayyidina abu hurayra moko netlé waye mbokk yi amna benen hadith bo xamné yunus sallallahu alayhi wasallam da wax né aljun nangu amu dara dara dara lul tayam lul aljana amar benen hadith bu mu wax né ajde ak umra go xamné gu jaar yoon la kiko def day bu delusé tay sen wicc ci bakkar ba melni kuy sok du jiddu lolu am solo la ko ñettelu hadith bi nga xamne ci lay tejje ci lu jëm ci ngeneel ak muy hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha la joon na yunus sallallahu alayhi wasallam ko yow kan say nga laaje jëf ci gën ci jëf yi nga na jihad fi sabilillah ci ñun jigeen ni duñ mëna dem di jihad duñ mëna dem di xex yunus bi ne ko sallallahu alayhi wasallam deet yeen seen jihad moy ak ajgun nangu mok jihad fi sabilillah ñu tollo tiyab kon mbokk yi aj lu bari ngeenel la buñ ko don top man nañ ci tuddu hadith yu bari bari bari bari bari waay luñ na la day may aljana luñ na la day sippi bakkar bu se wicc luñ na la mok tiyabam mok wala darajam mok jihad fi sabilillah ñu tollo buñ ci waxtun genn ngeenel sax ñu ne ponk la ci ponk l'islam rek wala suñu borom moko diglé wala yoonent bi def nako nopi diglé ko lool doy nako sepp ngeneel kon fofu lañu yamali ci lu jëm ci walu ngeneel aj bokki tombe bi ci dessan ci aj moy sarti waral aj suratul wujub moy sarti nga xamné moy waral aj so dajé rek aj makka rek di war waye so dajé wul rek aj makka du war sartu yi bokku na ci jitu moy al islam moy aj balay war day nek julit ku rut julit bu aje aj ga du wer ni nga xamé ne bo dem xéti jamu yalla yépp dañ ci sartu ak julit nek ak julit dañ ko ci sartu kon ku rut julit bu julé julé ga du wer ku rut julit bu woré kor ga du wer kasalika yi ku rut julit bu aje aj ga du wer bu ñaaral bu moy nek mo kalaf nek mo kalaf waye nañu té goné bu ajé aje man na wir waye na wor ko am na jeman yunus sallallahu alaihi wasallam kuma salat ni ko ndax ki jarna mu and ak man di ak yunus ni ko wa bu aje dañ ci am tiyaba motax fuqahay ni bu ko aje ci sandaw so magge ma nek mu kalaf dote warna la batay waye yu teena dañ ci am tiyaba kon don mustalaf sart la ci sart yi nga xamne day waral aje mak bokk na ci sart yi nga xamne day waral aje makay muy al hurriya moy bu jëk jaam yi nga xamne dañ leena momo amuñu liberté seen bop aje makka waru leen waye nak buñu ajé dañ ci am tiyaba waye waru leen bu ñentalo moy ak man manam am katan gi am yobbal bi nga xamne it moy tax nga mëna dem ñëwaat ci jamm képp ko xamne am nga katan té amu yobbal aje makka waru la ko amu yobbal ci amu katan aje makka waru la kon yi lañu tuddé suratul wujubi moy sart yi nga xamne moy tax aje makka war mbokki lool moy sart yi aji muy ñent yu ñu tuddu bu juroomel bi nga xamne ci sart yi da bokki moy am am xel moy aje makka wuur ko xamne andut akum xelam kon ki nga xamne andut akum xelam bu yeneen sart yi dajé ci mom lu melni mu nekkul julit lu melni mu am liberté nekkutub jamm lu melni yalla may ko katal lu melni yalla may ko yobbalit waye bu andut akum xelam comme nagn ko xamé won ci yeneen ponk l'islam yi nako yunus sallallahu alayhi wasallam waxon né borow ko xamné andut akum xelam yalla teggil nako lepp lo xamné dañ ko warul ci mukallaf kon juroomel sart bi ci sart aji moy ki adde and akum xelam ci tombe bu mujju bi nga xamné nak ci lañu tejé ci bind bi inshallah ta'ala nga xamné ko bi lañu def ci darsi bi moy ñariñal wala objectif bi nga xamné hadaf bi nga xamné mo mo am ci aji bokku na ci moy aji makka day bennalé ñu bennalé moy yow mi nga xamné amo benn poste wala amo benn daraja ci ci manam yow mi nga xamné amo benn daraja wala benn clifté ci mbirum aduna ci jaay bo ñëw aji makka yaaka yor ay daraja yu makka am lu yilif yene bokku lu ngeen solo yene nuro lu ngeen solo te yene and def ndo jëfi kon day melni aji makka bokku na ci ngariñam moy lay tawhid day benali julit julit fiñ mëna nek ci aduna bi yépp dañu dajalo fenn di def ndo benn ponk mo xam dañu wër kaalo ko mo xam dañu dox di gënd safa marwa mo xam dañu dem arafa taxaw fa mo xam ponk buñ mën di def dal ñom ñepp ñokay marché def ndo ci genn ciol go xamne ciol go wayef la joon waye bokku na ci it moy tarbiyatu nafs moy ki nga xamne ñew na ci acc day melni day yaraat bopam day melni day tagatat bopam ak tukki ni metté yoy yep mu diko toggo metti ya ak ciona ya ak li nuru sax ñak alal mu def ko ak li nuru yit jël sa temps ak sa waxtu def ko ci yalla def ko ci ponk bobu nga xamne moy ponk baaj lolou lepp tarbiyatu nafs la dina am jeexi yo xamne dana ko def ci bakkar waye bokku na ci muy day doli ngeum dañu bëgg nit ki ngeumam di dolle ko nga xamne fo meuna nek ci monde bi wo da julli yaangi dak kaaba legi kaabu bu ñew nga ba ci acci li ñu la nek li ci xissat ibrahim yep muy digël safa marwa li ñu la nek li ci ciosanal arafa ak la ci aju lepp day melne sha'ir yoy nga xamne bokku na ci barab yi gëna mag ci l'islam legi ñew nga ba ak ci fofu tek ci sa bëtt waye taxaw fa yit di wëtal sa borom lool lepp dafa am jéxé ji muy def ci julit bi waye ci julit yi loolu tax aju makka ñari yi bari na lool kon mbokk yi li lañu ubbé ci bindu gu ñëkk bi nga xamne ñu ko doon def am muqaddima ci aji makka xamna bind bi ci topat nak moy insha allah taala moy xet aji am wajibatul hajj manam warte fi nga xamne ki aj makk mo la wara def la cey farata la cey sunna ak la cey aju lepp lolu ci bindum ñaarel bi la nima ko xewon ci tambali bi bindum ñettel bu mujju bi nak insha allah taala ci lañuy wax ngeene li nga xamne wala a'mal li nga xamne

wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ok, asama di ñu leen di nuyu di leen dor kelat ci wéru tedd yi ñu nek moy wéru yi nga xamné ci ashurul hurum la bokk di ci tar ci ndorkel bi Cheikh Mahmoudul Muntaqa diko ñaanal suñu borom mo tolli ko fan guddu ak wër dolli ko jamm ak wër ak tawfiq ak ñim andal ñep ci liggéey bu sumbu yep mu mat liko bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc siyaay kilifa gitaay Cheikh Abdou Samad Bak ibn Cheikh Shaib ci jotaay yu am solo yi nga xamné ñong koy def di ci yéene rek yaatal jangale Serigne Touba yalla ci dajé ngeureumul Serigne bi mu melni defon nañ ab bindu ci lu jëm ci walu aj mu melni bindu bobu lañ bëgg wëyelé tay nak dañu leen waxon né len bindi dañ koy xaj ñetti xaj waye xaju ñaarël bu tay bi nak day xaj bu yaatu bo xamné danaka moy aj gi motax bu yegutit ñu yeggalé ko rek manam bu yegutit ñu jaglé la ko jotaay bo xamné dañ koy yeggal kon insha Allah taala waxon nañ ci acc ay ngeeneelam waxon nañ ci acc waccu wayam ci diiné ak lenn ci manam acc ay ciusanam ci bindu bu jëk ba kon mbokki jaamu yalla goki sel dafa am ay arkan am ay wajibat am ay faray am ay sunan am ci ñu ci sopp ak ñu ci sibak yu ci yo xamne dañ ko ci téré lolu naka non la am ci ak gi ni kon ak dafa am ay xet dafa am ñett xet ak yo xamne dafa am ñett xet yo xamne yépp yu bax la yépp yu sax la yo xamne inshallah taala dañ ko leral ñett xet yoyu non nga xamne ñu xamne dal amna yit ay ponk yamum siwna ci na ñent ponk la yo xamne ni munta ñak ci ak ponk yoy ba ca jitu moy al ihram moy nit ki armal nak moy bi ngay yene dugg ci ak moy yene dugg ci ak moy yene tabbi ci ak innamal a'mal bin niyyat ci armal gogo nak ci ngay préciser ban ak nga bëgga def ci ñett yi biñu wax al ifrar nga xamne aj dong lay doon so paré ba nga xamne paré na sa aj bu la nexi ngel ci umra ak biñu wax at tamattu nga xamne day yene umra ak aj su umra ba paré ba juroom ñetti fami jot ci wéru tabaski muraaji tam yu dugg ci aj wala day def bi nga xamne mom lañuy wax manam al ifrar biñu wax al qiran nga xamne day lekkale ajji ak umra gi nga xamne mom liko wutale tamattu moy tamattu ci digënté bi nga paré ci sa umra man nga dal di sumé ko sey yéré ak man tok xaar ba ajjot nga dogo tab ci ajji lool moy sen différence kon ponki ak beti jitu moy ihram budé gor gui moy day sol ñaari kodayam benn bi da koy woddo benn bi mu lambayo mu daldi yene yoyé fo man di tabé ci makka ak fo man di jitu wa lolu ñuy wax ponku bu ñëk bobu di ihram nga xamné ci ngay tabé ci yene ji xamné bi nga ihram bi nga wajalé sa bop da lañu leral place ñi ihram bi nga wajalé sa bop wajal go xamné ñew nga bax ci arabi saudi wala ci yoon bi nga wara ihram yoy yep lañ ci ñew nga wajal sa bop mo xam sangu gi wat lepp lo xam dafa nek sa yaram ngir na jamono ji ngay nek ci aji gi do ci watu jamono ji ngay nek ci aji gi do ci watu ci pare go man nga leli say yoy sangu mi xat yoy lañ bëgg leral ben par ben lolou yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko seddelé won non mu nekkon ci lu mat manam juromi miqat yoy ba ci gëna ci moy sul khalifa mom lañ wax abaru ali ci ñoon ñafay miqat moy ña bayiko madinatul munawwara ñom buñu joggé madina di ñew ci makka di acci buñu accé ci fiñu wax abaru ali wala bi'ru ali

0: khalilullah ngir mu raye ko ci suñu mam ibrahima khalilullah yannabi sallallahu alayhi wa sallam ngir yeureum aw xetam deg ngeen borom xam xam netli bu si bobu ñuy netli wante ci bam raye ñaari gatt waxna bi sama tawaske la ak sama njabot bi defal nako sama xet wi ñi ñu ëlëk te duñ ko am kon boba xamoon na ne jamono dana mësa ñew nit bëgg tabaski waye du am lum jënde xarum tabaski du am lum jënde bayu tabaski du am lum jënde ginar pour tabaski yagul dara bo xolé ci ginaaw ci dëkk yaalé da nga naan rend sama xar bu nopi def ko ay sam diiw mënta am tabaski nako samal ndax mu tok aw yapp tay ci tabaski diiw mënta am nangam nangam extra extra ngir boba yombul yombul waye ñako yalla xañoon yaqul won dara ci sen tawit yaqul won dara ci sen jaamu yalla daawu ñu dugg yitam ci luñu mënut waye xam nañ ne kiko santane diglé ko mo leen ko xañ buñ ko amon def ko dañ ko amul nu muñ ko te ponku muñ lu am solo la ci dundu do ma dem dana ci ñew ci kanam inshallah fitna ji nga xamne goor ñu bari teggo nañ ko té ñaaré seeni jabar di leen ci yobbu seeni soxna té moy señoo ma jëndal xar mu ndaw señoo ma jëndal xar mu ndaw señoo ma jëndal aw bey lutax ngay rendi ginar diko tawaské sama nawlé yi doom yi wër la bay ñepp yew nañ seeni xar té yew yewago lolé lepp di ay fitna yo xamné ci kër gi nga koy toggo waye du lo yalla gal nak mom dédét nak mom du lo yalla gal kon bir la mo xamné deug la jaamu yalla gu mag sax gu mag ndax sunna suñu fadilé la kiko am man ko nako def waye bul duguna ci kambu go xamne bu ëllëgé genn ci dalay jafé bul duggal sa bop ci kambu gok bu ëllëgé genn ci dalay jafé ndax kiko am fi nak bu fi tolo mbokk yi borom kër yu bari seen ñeggi xol day diis seenu yaram day dé seeni xalaat day jaxaso ngir xamnañ ne amuñu am tabaski amuñu luñ ko jëndé té war na leen ndax borom kër lañu war na leen ngir njabot gi lañ bëgg sutural war na leen ngir seen digënté ak seenu njabot ñoñu nak ño tax sax tay ji ma bëgg ñëw waxtaan ci ak lén nak ci bokk yi ko am té man ko té man cey dimbalé askan wi nga xamné ño ngi leen di bayyi xel ba ngi gëreëm di siaré Serigne Abdou Samad Mbacké Ibdou Serigne Soyebou ku xol ci resistance fan yi gis ngeen message bu am solo bimu jallalé waye boole ko ñaan gu am solo té du'a usilaul mu'minin ñaan moy nganaal julit Serigne Abdou biñu nekk ci wëru digg wi muy tollu ci xaj mu wër ko né bu jéxé dañ dugg ci wëru tabaski wi ta xamné né borom kër yu bari man gi du lol jekkuñ ko nonu waye ab jam bu selale ab xolam label xolam selal ay jëfëm bu ñaané yalla sa borom man ko nang lepp nak mi ngi ci gëm gëm ak pass pass ak dogu gi Serigne Abdou Samad Mbacké mo Serigne Soyebou genné ñaan go am solo wo xamné malgré jëlélé na mu jappandal sax xarum tabaski waye man na jappandalalé yeneen ni xéewal yo xamné jullit bi dana koy soxla wo waye lepp nak mi ngi téggo ci kaw kiko gëm ak ki ci am pass pass bi te diko defé ni ko santé ni ko digalé té ab jam balay ñaan sun borom warna raxas ndabam té moy selal sa xol bo gisé alcorane ñu wax naan yawma la yanfahu malun wala banuna illa man ata llahi bi qalbin salim sun borom da bëgg xol bu sel jullit bi pour mu am ijaba fi sa borom subhanahu wa ta'ala day selal ab xolam label ko moy tax bu ñaané yalla man ko may leg leg nga gis ku melni Serigne Abdou Samad joxe ab dog ne li de baxna ci nangam ku ko def nangam ak nangam nga seen am mortal kan mu jog rek yore ab yaram bi la ci lecc ak mom wala kurusam dal di commencer ci lam wax da fek la jitu mo ron ko jital mom la mujjé mom la bayyi ginaaw nit bala nga juk di jël wenn werd wala genn ñaan la jitu ci jëm ci sa jëm moy ragal yalla gu mbeut sekk ab julit day ragal yalla la ci tege moy nga selal sa jëf la ci tege moy nga fexé ba label say ciir label say yaram label say sir bu lab gi dajé ci yow nga selal say yene bo talalé say loxo sa borom ne ko allahumma munela yow sama jambi qus bi yadi teyel ci sa loxo kon ñaan gi dana nango ci kaw julit bi nga xamné amna pass passu limi ñaan mu gëm né amna ci yaqin gu wër ñaan gi dana nango ci kaw julit bi label xolam waye selal ay jëfum waye selal ay yoom kon ñaan yu mel non bu ko serigne bi dé génné ngir laye biiram bi defi ñoomit dañu wara yërem sen bop daw selali seeni jëf selali seeni cër selali seeni yéré label seeni xol ngir bu ñaané yalla mu man leena may alhamdullilah rabbil alamin tabaski nek lo xamné kon lu mat di bayyi xel la ci anam yu bare bare waye bi ci jitu rek tama jëkewon ko légui moy ki wajal tabaski ci katan gi ko yalla jox man man biko yalla jox am am biko yalla jox biko ñaarel moy ki yalla jox lu bari ki yalla jox lu bari dafa am hadis bo xamni borom xam xami bis bu set ñi diko jallale di ci jangale waye jefe gi lu neew la bis bu set nga deg ko nan yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ab julit du denc lu upp ñetti dépenses dend ak bokkum dekkandom mo xamne amul dépenses tay lolu borom xam xam yu bare ngoy jangale do denc lu mat ñaar wala ñetti dépenses dend ak sa bokkum dekkandom mo xamne amul dépenses tay mbok yi ñaata nita jël ay milliards ay millions denc ci banque dekk ak seen bokkum julit mo xamne day takalé ji agn ak rer kon ñun fan lañ pratiquer andis bobu te fu jamono tollu ñu duñu bëgg rek ab julit mbokk yi kon ana julit denc lu mat ay millions bisu tabaski ñew nga génné sombu tollu ci 2 millions jënd am xar mo xamne foko taxawal ñu japp ne aw naga fa taxaw nga yew ko ci sa buntu kër say doom di génn di ray xar me ka wëggulu ak di manifester woko photo woko filmé nga dëkk ko xamne woor na la ne yalla jox nako ak njabot tabaski war ca kër ga te amul lu jaruk boom lek nga garé sa 4x4 collectionné xali yépp daw gën bay di ñëw na nga genn fokk sey baram fuddu dal di wax wuti xarmi wogi genn ko ay way sa doomi dekkando yi daw ñew buñ fa joggé baye kèn ngay jëndum xar ay way ronkoñ ya fasto ci ab sikimam donte budul yuñu gis la ci jissair xol ba ngay joy ngir xarum dekkando mi muy fekk ci buntu kër gi ay domam daw di fekk xar momé and ci ak dom yu wa jojé té mom mënugula am lu jëru boom xana hadis bi ñu sax ak sa nopi ne la ab julit du denc lu man ñaari dépenses wala ñetti dépenses dekk sa mbokum julit mu neurta añ tay nga jënd xarum 1 million 2 millions ba 3 millions yew ko ci buntu kër gi den na ko xamne xarum fukki juni amago ko té bo jëlon 300 000 man nga ci am xar mu bax ay 100 000 nga man ci am ay xar fekk julit bu ko lot bu ci tele nga xamne yalla mi sédélé doxale ni nga jox ko ca ta yalla tax nga jox ko ca dimbalé ko ta yalla tax mbokk yi nenu delisbat xamne am ak katan ak ko wër lu la ci yalla jox da bëgg nga jaamu ko ci am bi man bi wër gi motax da lay wax juroom ngi ni nang ci gaaw bala juroom ye ñew seug wër nang ci gaaw bala wër de ñew ndax ala kulli halin wër de ñew sak man nang ci gaaw bala man de ñew ndax ala kulli alin man de ñew sak dundu nang ci gaaw bala de ñew ala kulli halin de na ñew sa am am nang ci gaaw bala ñak ñew yoy ñu la koy tegalel liñ la ci juñu rek moy doom adam bi mi ñew jamono indale wut fukki deureum top la bi ngay ñew ci adina yalla bu rombe subhanahu wa ta'ala mi la wërsegalel wërsegu tol nonu xagn ko nit ba nopi xey yebal ko ci yow bëgg nga dimbalé ko ci te kat li ngay ñak ñak indala fukki deureum lo fi bari le boy dem bar sax moy raw fukki deureum dula top fukki deureum do ko dawal ci fenn bam yobale xana muy lo jëfoon ci jëf yu bax muy jëf ju bax jëfoon jëf ju bax nak moy na nga ci wër wo xamni wëru mag la jilit ñu bare mbokk yi ñi ngi fex jëm makkatal mukarrama ngir di joxe yi aj gi nga xamne sun borom moko tuddu yalla sam len yalla ar len yalla dafa len tawfiq di dem ci bismillahir rahmanir rahim ñibbi ci ci alhamdulillahir rabbil alamin ta fek fi jamm ta seenu aj yalla sam borom mi nga xamne lu mu nangul lolo antuna yalla len ko nangul ñi fi desene itam seenu jaamu yalla ak seen yene ju sel yalla yegal len ko ci aju way aj yoyé mbokk yi dimbali sa mbokkum julit liko taxam solo dafa am ben hakim bu don jangale mu rafet hakim bi dafa dekk ak mbokkum julitam mu yalla may alal te alal ji bari lol mom mi dekk ak mom yalla xagn ko bam ag ci ñak ba ag ci lol waye ki nga xamne aji am la ju womal lol bayiwul xel aji dekkandom gi nga xamne ku ñak la Allahu akbar mo am bis aji am ji dik di taggu ci aji neewle ji aji ñak ji quoi da ngay sama mbokum dekkando ma ñew don la balu ak ndax dama bëgg dem penku ren dama bëgg aji xam ngeen lolou julit ñi kuy dem da ngay taggo wër sey dekkando sey bok ñang ci mëna dem ñang ci mëna wo nga wo len ñang ci mëna dem nga dem fa balu len ak jéglu len ñaan lan tak ñom denk len sa ginaaw doga dem makka ku ko defit yalla samal ba nga delu ci wat bi aji am ji dikke ci aji ñak ji ne ko man day ren damay dem makka ma don la balu ak don la ziyara don la talal samay loxeyit di ñaanal nga ñaanal ma dem ci jamm delisi wat jamm aji ñak ji don ku gem yalla lol nangu dogal lol dal ni ko ma ngi lay bal ak yawit waye nak ma bal ak yawit ma ngi lay ñaanal yalla nga dem ci jamm delisi wat jamm bo agi lepp lo fa jëf yalla nangu ko dal di koy ñaanal ñu ñaanalante té aji ñak ci bim koy ñaanal lu wa kërëm togg añ tay amuñu ko aji womal ji dik diko taggu naan ko damay dem makka denci na lulul jeex ci kërëm mu genn di doxantu mom aji ñak ci yam ci men xar mu med xar mu dé bañ diko sanni ji mu top ci ginaaw ñikoy sanni comme xar mi day doga dé xam nga tollugul ci xassa waka def yef bañ sanni ko ba dem mu dal dem dag tank ginaaw ba dal di koy fess dal di dagati yapp ko toj ko dal di indi ci kërëm bimu diké soxna ci yému lol ne ko ah man yaay fo jëlé ndawal gi yow dé bing fi jogé dag mané yuro xaaliss mu ne ko waw waye yalla bu ciul ab jaamam defar ko rek nu xewlo ko waxu ko la ca né da ko né rek yalla waccul ab jaamam te effectivement lolu moy deug yalla waccul ab jaamam soxna si dali togu ndawal gi ba tollu ci diko yak bagn taaj ko ci digg keur gi kiko don taggu ngir wara dem makka te am ala lol yalla dogal mu am domam ju don foye ci keur ga domam ju don foye ci keur way ñak ji biñu ne bismillah nañ añ ñepp raxasu domi borom barke bi manam ki nga xamne bayam amna alal tam don foy ci keur way ñak yi dal di raxasu ñew bëgg suk borom keur gi tey ci loxop xale bi dal ni ko jugal mu jog mu dem raxas loxe bam set wecc ci raxasit ma dal di ko ne demal seen keur boy añ nga añe ji fa xale bi dal di simbo ay ronko ñam di joy dem ci bayam ne ko bay man day diw mi nga dekkal dama nekkon keureum di fo akki domam bañ yak añ ma xol mudi ak ndawal ñu wo mané ma kay añ ma dem raxasu bay wëgg suk ba duggal sama loxo mu tey sama loxo yeleb ko bala ma jittona jël ci ndawal ga wada ci ndab la mu and ak man ba ci raxasu mi mu raxas sama loxo bam set dama acca wëyel dem ñibbi boy añ nga añ ci seen keur bay day yi jëf day metti nama aji am ci dal li xatraayu dal di ko ne yaw la koy def waye duma ko def man mi sa baye ndax xamne man ak ndawal jaxaluma teur len xarme ngeen rendiko togu ci ndawal ci sansé teur len xarme ngeen rendiko dal di commencé feug deunam di wane ne mom la bi mu diké ci way ñak ji diko akisi ne ko yaw lan motax sama dom di añi sa kër ndawal gi nga togu rek tax ngay raxas loxom ak diko genné sa kër gi man may ndawal reyna ab gatt defna nangam ak nangam yi juruma jaay commencé xulo way ñak ji diko deglu ba kaddom daanu muné ko dedet demewul nonu muné ko nan la démé muné ko tay ci bëcëk nga fi ñëw dima taggu né da ngay dem makka muné ko lool de deug la muné ko bi ngi may taggu di dem makka sama kër gi dépassu añ amu fi muné tek diko deglu muné ko bi nga genné kër gi laj jitt lanté yow ngir di wut lu wa kër gi añé wayé awmako ma yam ci ko xamné da yor xar mu dé diko sanni ji ta xar mi di doga dé ma xamné ko medd lu wayé xassawugut binu genné bam sanni ko ma dem dag tank ba lu tollok lu mëna rek gi wa kër gi lu tollok nima ko sharia jangalé lu mëna sowé dundu wa kër gi dal di ñew defar ko jox sama soxna ma diko togg ñun ñi nga xamne nak ño dëkk ci kër gi amuñu ko fenn te yaakaruñu ko fenn lek medd mi dagan na ci ñun waye mom mi nga xamne bayam amna ko bu ko nexé rayum xar mom lek medd mi dagunu ci mom ma doon bañ mu lek ci motax ma tare ko Allahu akbar mu dal ne tek mom aji am joju dal li simbo ay ronkoñam ronkoñi gas gasi mu dal li delu ci kër ga dem anilé bé makam bim ko anilé ba nopi dal di jilat ñeug lu toll 3 millions dik ne aji ñak joju am li malako dimbalet yalla tax dematuma makaren damay nek ba dewe inshallah lima naron dewe makaren suma demone makka sama aji duma xam lu mi jariñ xaarama dimbalé lako yow dal di ko koy dimbalé mbokk yi xol len acte bi hakim bi def ngir attirer attention aji womal ji ba alalam ji mu manté jëf jall nangou di yeen borom xam xam yi yeenay wax ne ben tibub ñam bo jox julit bu xif mo gënal sun borom subhanahu wa ta'ala nga tabaxal ko junni juma kon ki ke wacc na ngir di dem makka dekk ak mbokum julitam mo xamne amut lum dundé bay lek xar mu medd mu yek ko retire passam ak leppam jox ko lolé ne ko dundé ko mbokk yi xol leen wiw ci jëf ju baax dafa am solo ndax julit bi jamono ju nek sun borom ang koy dimbalé ci jëf yu baax yoyu nga xamné dana koy def ba gisé ci téré Seigne Moussa ka bi mu dajalé magali man kay wax naan yawmal qiyamatul akbar bu nit ak jinnik malaayika yembé fi kanam sa borom titangé wër jam yi ñakare wër jam yi ndax kenn xamagut nu yalla sa borom di def neena malaika dina jog taxaw malaika dana jog ne ayna ahlu fadli ana ñi daan defante ay ngeenel ana borom jëf yu bax ya motax jëf yu bax yoyu nek lu am solo lol ana ñi daan def ay ngeenel ñu balma ayna ahlu fadli ñi daan defante ay ngeenel ku togn ñu jéggal la ku mer ñu neexal la ku len dok sax ñu jox ko neena ñooñu daldi an ñew mu bolle malaika mu jox ridwan ne ko weel yobulen aljana ngir seen jëf yu bax ya seen jëf yu bax yi ayna ahlu fadli kon ngeenel ci jëf yi yu lay juddo jëf yi yoyu moy dimbali ab jam ba man ko tek ci siratul mustaqim labal ab xolam selal ay jëfum yowmal qiyam sa borom dimbali ko mbok yi ma ngi lay netli benen hakim bo xamni momit dafa tollon ci sukurat di waji genn adina ben hakim bo xamni dafa tollu ci sukurat di waji genn adina ay mbokam ak ay boromi xam xam tok ci wetam nan ko tuddal yalla xam ngeen ni baxo nañ buñu xamé né nit ki mi ngi ci sukurat ci xar xarle ak ruham di waji genn yaramam borom xam xam yi tok ci wetam di jang suratu yasin ñen ñi tok fa di sikkar ñen ñi nan ko tuddal yalla ndax bëgg baatu la ilaha illallah mujju ci aw lamiñam waye hakim bi biñ tolle ci nan ko tuddal yalla ngir xamne mi ngi ci sukurat ñetti baat yi lañ deg mu diko saxo mom hakim bi mi ngi nan aka neexon mu sori aka neexon mu bes aka neexon muy lepp ñetti baat yi rek la sallo aka neexon mu sori aka neexon mu bes aka neexon muy lepp mbok yi bi hakim bi faato ay mbokam am ci mom ñakare ak titange dal li japp ne mom ndax alkane da ko dal ndax ku fi massa tollu ci ay bokam dañu degg muy saxo la ilaha illallah ba genn adina mom rek lañu gis kuy saxo naan aka neexon mu bes aka neexon mu sori aka neexon sax muy lepp mbokk yi ba faatu ñepp jax la ci ben waliyu gis ko mu nek ci digg aljana nek ci ndiowanu gurus gutaru nek ci beureup bu nat xeweli wër ko wet bu nek muy gundandat ni ko wolof ba ko waxe mu laaj ko ne ko waw diw mu wuyu mu ne ko ah yow day sey mbir jaaxal nañu mu ne ko lutax mu ne ko ñun ñepp jaaxoon ci ne place bi tay duñ la fi gis ndax bi nga tolé ci sukurat tuddu baati sédé yi daf la jafé won loolu day doona na luñu jaaxal lool hakim bi ne ko ana lan la doon wax mu ne ko bi ngay sukurat da nga saxon ci naan da nga saxon di wax naan aka neexon muy lepp aka neexon mu sori aka neexon mu bes ñetti ponk yi dal lañ deggon nga diko wax bam jomalon mu ne ko bi ci jitu moy aka neexon mu sori aka neexon mu sori bima tolle ci sukurat yalla dama wan jeego yima don dox di dem ci jakka ji di julli ji jeego yima don dox di dem ci armelia di siare ji way fatu yi jeego yima don dox di nemiko ji ak bok jeego yima don dox di siare ji aji xam jeego yima don dox di defare digante yu yaq jeego yima don dox di sakku ji aw yiw yalla wan ma tiya baña namu tollu namu kawé nam bare ak namu reey ci man manan ci waye yalla ak neexon jeego yi sori won mak mi kon lo man ci defi lu bax lo man ci siyar jey xam lo man ci jaamu yalla lo man ci dem ci armée le di ñaanal ñu fa tudd lo man ci yoy yep de ko def ak neexon mu sori bima yalla wone yi wow dama ne ak neexon jéggé yu sori bu ci top mu ko da nga wax na ak neexon muy lepp mu ne ko bima tollé ci sukurat dafa am bis bimay dundu may lek lu melni aw mburu buñ la ko ci misale yow seen bi wala ndawen bi dang ko xam bam tollé ci bop mburu bi am ku taxaw di yelwan ne kumay dimbalé luma barkélo ab xifa ngi may bëgg ray ma dal di jël la deson ci mburu wa jox ko ko mu lek fofu day xifam bobé mako fajal ci dogitu mburu wawé yi wama ci yalla bindal ak tiyaba ja ngeenel la nam toll bima ko yalla wané motax manan ak neexon mu nekkon mburu wa lepp ak neexon mu nekkon mburu wa lepp ak neexon ma joxon ko aw mburu lepp allahu akbar lol de xana kon mbok yi dana aksi ci li borom xam xam yi dox nan ben tibub ñam nga jox ko julit bu xif mo gënal yalla nga tabaxal ko junni juma ginnaw dogitu mburu la jox aji xif gi yalla won ko ci yiwutal ni bam nan ak neexon muy mburu wa lepp kon yow mi dend ak sa mbokum julit man ko dimbulé te yalla tax lo man ci dimbulé ko nang ko def bu ci top muné ko daga dox nan ak neexon mu bess ak neexon mu bess muné dafa am julit bu ma sa taxaw ci sama buntu keur goudi raflé amul ser muné ana kumay dimbulé ci ser yu ma sol ndax man kat raflena bu munuma genn becc amna yite way munuma ko dox ngir raflé ma xol yere bama japp ne mom la gëna raflé dem jox ko mu sutural ci aw yaramam bima tollé fofu nak sa borom won ma yiwu sutural aw ray julit ni mu tollu allahu akbar fofu day sama xel neena yar ci ñi nga xamné bala ñu am leen neex deug deug deug wuñi aw raw jambur bari ko partager ci internet bi setetet mbok yi xol leen ki da amul ay ser ba du genn goudi julit bi may ko lum sutural aw yaramam pour meuna genn bu becc bim ko joxe ay yere ba tolo ci sukurat yalla wan ko ci yiw re mu nan ak neexon bu ma bes ak neexon bu ma bes safanu kon ki xoti sutras jambour di xawi sutram ku sutural aw re julit bur yalla def la xarit ku sutural aw re julit bur yalla def la xarit kon tollu nañ ci jamono jo xamni bokki beut yu bari xonxona ñu bare ñi ngi am lu leen miti ñu bare ñi ngi sonu ñi ngi souffrir ñi ko yalla denk ta man lo leen ko ñañ ca gëna jégué tam yalla ci ñom nañ leen ci dimbali te yalla tax dafa am koor ño xamni ba adinaay tukki duñ dem ci kenn diko tall seen loxo buñ doon xif bay lek am ñax duñ ñaan dedet duñ ñaan ndax ñaan du seen wal ay gor lañu di ay julit waye ñak yalla koy dogal ci ab jam du seenu ñak jom du seenu jafos nangul ñoo xey di xey ndok nit ñi di gontal ndok nit ñi di watal ndok nit ñi waye am am bu ne gañ yalla koy def ci nit am na ñoo xam lañ am bu doon seenu liggey kep du soti ma so genn sa sal bi te transition bu am jep la fekk ci lo ca man ci dimbalé ko as gor wala julit nang ko def te yalla tax kon nanuy fajj ité jam ñi mbokk yi ku bëgg bokk dal ci bu malaika joggé taxona ayna ahlu fadli nga sañe yëkkat sa loxo la la yalla jox ci wërseuk dimbalé ci ñi ca tanati yalla rek tax kon tabaski ya ngi non di ñew borom kër yi ndaw yi bari am nañ ci ñakare xol no ngi ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu itam xewal yo xamne dana bawan sawan ci mbolem mbok yi nga xamne ñu ngi koy wajal kep ko xamne yaangi wajal tabaski yalla yalla yombal ko yalla yalla barkel yalla yalla defal ñu xewal barke serigne touba khadim rasoul na nga santat di geureum serigne abdou karim mbake diko ñaan fa ndugul lol te mo ande wer ndax momit wax deug yalla jambar la waye no ngi sant baax serigne abdou samane mbake mu serigne saibu momit di borom itaju kawé ni mako waxe sank rek ndax ko xamni jëlé na ndax mom ñaan gi mi joxé ab joxé mako rom
1: seigne abdou samad ñaan gi muy joxe ab joxe mako raw kon la ngi sante bax seigne abdou samad mbacke ibnu seigne sangou diko ñaanal sa borom yalla doliko katan ak man fi ci sen radio asamadia fm ñu and ci ak yeen ngir layenté biré ci ndigeelam ak taxawayam rafet waye no ngi sante bu bax seigne abdou karim mbacke seigne abdou karim ibnu cheikh mahamoudou bassir mom seigne modou moustapha mbacke falilu ak rakam cheikh mahamoudou fadel mbacke ak mbollem kuñ bokk seigne bassirou di ñaanal seigne bassirou yalla na yalla may ko fanu gudd lool wa and ak wër ak mbollem kum jaboti ci barkam seigne touba seen yitte kawena seen man jëme nañ ko ci diko jaamo yalla ci bir jaami yalla yi yene nañ yeerum nañ askan wi fuñ toll ñi ngi xol bëgg askan wi ci jëf ji yiwu ak wax ji yiwu di leen satisfaire ci nga xamni ñoo leen ci tané and ci ak ñom da ci dess ñu leen digël seeni kaddu seen xam xam ta lolu moy yefi julit cheikh abdou nang koy ñaanal bax di ñaan cheikh mahamoudou fadal di ñaan yalla yalla tafal leen tawfiq jande taysir nit bu fekke ne kaddom jëf ji rek cey genné wax ji rek cey genné jëfëm yépp yiwna waye lepp da koy jaamo yalla ci bir jaami yalla yi koké les ko ñaanal doyut cheikh abdou nang koy ñaanal bu baaxa baax damay wax ne leg leg nit ki deg ko sax ci yengu adina waye bu kenn jortu ne wut lum amako ci duggal mom cheikh abdou karim da yeureum askanu touba beug len lol yitte wo lol far ak famp ronko ni askan wi ba kep ko xamne yaangi dund ci bir rek bu sel bir touba mana dund ci dund gu destable dund go xamne da nga am jamm am xewal yene gim yene ñepp jamm nak motax ma jortu ne yalla dina ko defal jamm yalla yalla jamal ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko nak serigne touba khadim rasoul nongi sante di geureum sunu buntu ci geur cheikhul khadim mam serigne bousso khalifa serigne tierno bousso jambari mam diara momit kenn la ci nun di sante bu baax bokk yi nga xamni ñepp ñu ngi wéy di and ak ñun di ñaan sa borom yalla defal fan gudd lool wu and ak wër nongi deggmal dal tabaski yalla ñu ci yalla yobbu buñ ci agge yalla ñu ci yalla bay luñ ci def nongi amane mbekté di yeesal sunu njebbal ci serigne touba khadim rasoul diko jaare ci sunu serigne tierno bousso jambari mam diara diko jaarale ci jeewriñam ji ko fi nekkal di mam serigne bousso mom khalifa mom serigne tierno bousso jambari mam diara di am bekte ci mom bu baax diko ñaan fa nu gudd ndax momit bi nu noppé gis way juroom taxawayam rafet na lol ci mbollem jabot bi ak dongo yi ak talibi ak soppé xarit yi lu serigne bi doon def rek yok nako yitté ju serigne bi amone ci nun yok nako kon bu sa bal yalla na yalla samal nako ta aral nako ngi li len di sante bax len geureum len fatali bax nak hadi yi nga xamne mi ngi koy wadjal gën nako jebal serigne touba khadim rasoul muy li jëm ci ligueyu juma ji té pass passam ak passifum tax mu ne lolu mom amu ci masla da koy soñé baxa bax ndax ab mourid day am lu ko teunk ci yoon wi touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati kon nañ ci gor gor lu bax ba adé yoy ñim ko matal no ngi sante serigne khadim bousso di amat mbekté nak di jajeufal bu bax serigne mor mbay serigne mor jambar la fi la nek ci asamadia di ku deggu man lima gëna neex ci mom moy nit bu deggo rek dag may neex té mor vraiment dafa deggu té jox liggéey bi akam no ngi koy sante bu baxa bax di ko gëreum di ko ñaan yalla yalla guddal fanam yalla yalla may ko wër bu nu sante serigne mor mbay gëreum ko siaré mam serigne sambo aw nima ko waxé lég rek buñu santé serigne mor mbay ci taxwayam ak mbollem équipe bi mu fi andal serigne khadim ñong koy siaré bax ay siaré bax sunu serigne bassirou mbacké ibnu cheikh abdou samane mbacké mu serigne shaibou ñong koy sante bax diko gëreum di siaré serigne djibi ak bokk yépp rek waye ñaanal mam serigne sambo mam serigne day nit ko xamné momi dafa and ak serigne abdou samane jappalé ko ci liggéey bi and ak mom am ci taxway bu rañé ko lool té tégg lépp ci yar ak téggine ak talibé mana maslak ñu bare kon nong koy sante nong koy gëreum ndax ku mel cheikh abdou samad mo seigne sahibu warna am jëwriñ ñu mel non yo xamne dañ yitti wo yoon wi yitti wo diine ji am yar ami teggine amuk talibé mana maslak nit ñi ba nopi seen jëf di rafet seen kaddu yi tam di yiw alhamdullahi rabbil alamin nga xamne li nek seen xol ci wiyu ak yene ju rafet moy genn ci seen ciir yalla yalla nangul len seen jëf ci barkel ku barke serigne touba khadim rasoul kon da xamna bokk yi nongi wajal yekati jotaay bi di sant mbollem plateforme yi nga xamne ñing ci jaare ci asamadia fm ak asamadia TV bokki nga xamni ñi ngi bayyi xel ci biir réew mi ak bitim réew ñom ñep ñi ngi leen sant bax di leen gëreem di ñaan sa borom yalla defal leen fannu gud lool waand ak wër di fatale bokki rek nga leen liggey bi nga xamni ñong ko and ak Seigne Abdou Samad bu Seigne Saibou té Seigne Abdou Samad ku ne xamni ak bëggam moy fasiyene jëfé lépp lo xamné liggéey sëriñ bi la mu diko sellal diko yaatal loolu nak lañ ci jubl rek moy ñu ni tak suñu ndig kat la suñu la xasaay doon ay talibé and ak mom liggéey bi ngir jëme Seigne Touba Khadim Rasoul kon ñong koy ñaanal bu baax ak mbolëm équipe bi koy jappalé ñëpp rek ci siaré baax Sëriñ Mohamed Mbacké ak mbolëm jabar Seigne Abdou Samad gi bayiwun ci kenn ñongi sant ñëpp ñongi gërëm ñëpp ñongi ñaanal ñëpp jamm yalla mi borom jamm dal te kum jammal nga am jamm yalla yalla defal leen tawfiq jana taysir mbolëm borom xam xam yi nga xamni itam ñi ngi ñëw di ana Seigne Samad ci liggéey bi ñoomit ñi ngi leen di sant baax leen gërëm ndax télévision ak radio dafa metté yor waye borom xam xam deug mo ci mëna taxaw ndax man koy wax ak demb rek ak Serigne Fallou si bok njabot Serigne Malick Bassine si manan ko yeen borom xam xam yi de bu ngeen noppé rek ñi xamu tay wax te ñi xamu buñu waxé man nañu dal di réeral askan wi loolu nak kon lamuy tektale moy ñom borom xam xam yi nga xamné ñi ngi fekkoo Serigne Abdou Samad ci daara ji nga xamné moy asamadiya ñoom ñi ngi leen sant baax ndax ku ne xamne seen taxway rafet na seen yitté yi dem kawena té borom xam xam bo xamne bi muy jangi jaamu ci yalla képp tax mu dem jangi lako yalla cërele ci xam xam mu ñew diko jaamo yalla lool tamit lu am solo la kon ñoo ngi leen sant baax leen gëreem ndax ab julit day jaamu yalla ci xam xam ba gisé suñu serigne cheikhul khadim tawfiq jiko yalla defal moy dafa taxaw ci sam ndonol yentou bi sallallahu alaihi wasallam ta lam newon lil mustafa nawaitu ma yajadidu sunnato al kharawa inni ahmadu lola fu jamono tollu da ko don yeesal pass pass bu reey bobu nak serigne bi am ba taxon ko dem ci geej gi xam ngeen ne bi mi dem ci tukem bi ci geej gi lu ram xetu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam rek ko taxajok waxal na bopam ne ijhal rujuhi ila qaumi sa'adatana wal takfina yawma jami khalqi nirana kon lola lamuy tektal rek moy serigne bi liko yitel moy xetu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nimu ko woto ci sayir nek khadim rasulillah lola rek tax serigne bi tam don jefe jefum joju waye ku ne xamne ne jaamu ne yalla digem ak boromam ba ñatti fonk yoy mo xonne ñatti yima sekk sa borom matal le nako moy lu yalla digle def nako musuma def lu muy tere te lu dogal neexnama kon loolu day tektale rek ne borom bi subhanahu wa ta'ala defal na tawfiq serigne touba khadim rasoul kon no ngi sant ñep di gërëm bokki talibi di gërëm bokki julidi di ama tawfiq nima ko xeleek rek santat serigne mor mbay ci tax wayam bu rafet ci bir liggey bi sant baax equipe bi mu andal dal di ñaanal la Seigne Abdou Samad ñi am yene ji jox len dig dajje alak wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jefati serigne touba jere jefati
2: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef

0: wa di sante seigne fallou tere mi nga xamne tay buñ ñëwé ci daara ji ginaaw yalla ci loxom lako suñu borom jaarale ma seigne fallou tere khassida di magi seigne abdou fatamale ak seigne cheikh touré male seigne fallou tere mom minna daara ji bu baax suñu ñëw fi ci mom la jaaré ñu koy bëral cyantuk bopam diko gërëm bu baaxa baax diko wax ni ko seigne touba kep lañ andé te yag na lol te dara soppé ko kon mom dañ koy sante diko ñaanal suñu borom guddal fanam wërel ay ciiram yagal ko ci kanam njabot gi mu yag ci suñu kanam yag ci ginaaw and liggéey seigne touba di gërëm ñi fi jaar ñepp ko ci melni seigne cheikh wakana xal mi doom wote momit da yëkëti xassidé seigne touba te bëgg ko lol mom mom fepp liggéey seigne touba bi nek rek ma nga ca moy ñu koy bëral cyantu bopam bu baaxa baaxa baax ak mbolem ñi fi wote ñepp suñu wajur wote mi ñukoy ñaanal gudd fan ak suñu wajur wu goor ak wër gi yaram ba liñ fasiyene liggéey seigne touba ci seen kanam lepp rek ñu bañ ko wote
1: tawarkal
0: gaay nak mom sen gëremul bop lañ leen di gërem
1: wallahi
0: wax deug yalla ko ci nekk japp nga yitté yo xamni biñ la ko bayilo amana dañ la forcer nga bayiko way fa nga nekk sore na lol
1: tawarkal
0: lu ci melni birum teyer mom jamono ji danaka ñewi jambaré dañ la xawa jatt
1: wallahi ci cool
0: ñi ci bari occasion bayiko ñew fi ngir seigne touba kep amana buñ leen wowon ci leneen luddul seigne touba man nañ leen baña gis
1: wallahi wallahi
0: mais jaral gi leen seigne touba jaral ak jiante giñ jiante ak seigne touba
1: tawarkal
0: taxna biñ leen yitté wo ci seigne touba ñu bayi lepp ngir seigne touba
1: mashallah
0: di gërem ñep di ñaanal ñep di wax ni daara ji dal daara yi ñep la
1: mashallah
0: wax deug fa yalla ubil na tamit ay buntam ñep
1: tawarkal
0: kul ko xani bëgg nga tabbi ci daara ji bo ñëwé danañ and ak yow liggéel seigne touba
1: inshallah
0: ndax ñun mom loolu képp ñu ñor
1: tawarkal
0: ndax liggéey seigne touba mom ñep nuñ ko mëna gisé ci kaw rek ñun ci lañuy xey di ci gont
1: mashallah
0: loolu dal mom moy yité daara ji
1: tawarkal
0: di gërëm goori daara ji ak jigéen soxna daara ji
1: tawarkal
0: di leen gërëm di leen bëral seen cyantuk bop ndax buñ togé fi ba jigo fi té santu ñu leen
1: mashallah
0: day melni ñun mom wax deug fa yalla kon leneen dañu taxana
1: ñu tawarkal tawarkal
0: tay bu daara ji ak fi garage añu di sante bu baaxa baaxa baax di sante ñepp dal cyantu muñta baye kenn ñi ngi sante ñepp
1: tawarkal
0: alaykum assalam wa rahmatullah
1: tawarkal jere jeuf suñu fallo ci tagguto ba solo bobo kon bu ko defé wa kurel gi am ngeen 5 minutes rek bu defé ngeen dal ñuy wural xassida gu ki rek ngeen tejje ko bu defé inshallah taala suñu gi bi.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: السلام عليكم مبوكي صفوك باي خال سن شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سن تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bind اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: ma xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom fama yesale am ñap saqal mi faf di tour dama xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom fama yesale am ñap saqal mi faf di tour di tour yi bayit motax ma
1: assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Asamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: ma xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom fama yesale am ñap
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Asamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: ma xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom fama yesale am ñap saqal mi faf di tour dama xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom fama yesale am ñap saqal mi faf di tour yi bayit motax ma jog nak di wax ci mom ne koy wax ci mom ginnane ya aw ci yoon woor jogal nak tabakkat mbeur ma mam soxna isa tabul den di fentel way ba bis ban la xey di yor kile jar di fentel way di wax jagne yi mu am takoy tag bolé kagn ko na ya di mbeur ma wor e yow soxna isatu gawan mu tedd mi sa jam sa ñi ni yow ya di ab tawbu manke nor xana tawbu manke nor ne kon fepp war di toy te yow manke wo ci wet tawal kon na fepp lor e yow soxna isatu gawan mu mag mi tawal ñi ngeerum xewal yi joral ñu jori jor ayaw soxna isatu gawan muslimi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibi ñu ngi leen di nuyu bax di leen ziarra am mbekté bu bax ci bis bi nga xamanteni ci lañuy fatali bu ak ñaanal soxna aishatu bintu khadimu rasul bi ñu ñewé non ngeen ko gisé té kenen ci soxna bali mi nga xamné moy khalifam gis ngeen mbokk talibi fenn fa lañu jogé fa di ñew di amal seen ziarra ñu ñëw fi nak daal di koy ziara comme li nga xam non lañ ko baaxo defé way ñaanal ko suñu borom yagal ko fi non te wëral ko ginaaw buñ ko ziaré sa fonté mom ba nopi jël na kaddom jox ko serigne cheikhna joxane kon ñu bokk commencé déglu serigne cheikhna joxane ci kaddu yi nga xamné bayiko na ci soxna bari
4: auz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki tadi no ngi leen nuyu baax di leen ziaré bu baax di leen sant di leen gëreem ci seen téway ci magalu son asugawan gi nga xamne mom lañ koy fatali ko moy bis ko xamne cheikhuna ahmad al khadim wajurum tadu wo moko joxon digal di ñaar fane jurom ci wéru zil qihda ñi ñep xam nañ ne bo démé ci masalikul jinan señ bi bokk bolé nako ci fadlatul ayyam moy jurom ñaar fane nga xamne ñoo gën ci admi bolé na ci kahun li zil qihda señ bi nak moko joxon digal moko magal bopam bam nekké ndiarem bam nekké tabarakallah gawan bam nekké ndulo ba ñu bisé touba diko taxawul bopam fi bayiko ñet fan ci wéru kori gis mag ñi fi nekkon fan bis bobu lañ ko daan fatte ku ñet fan yor ci wéru kori seigne salou mbake nak bimu ñëwé mom mo wax laaj bis bi nga xamné da naka magal bopam ñu nako ñaar fan digi la won ci la toxal magal gi ci bis bi ñu bis bo xamné nak ñi ci fatlikou moy ummul mu'minina cheikhuna ahmad al khadim moko tudde wona aishatu ummul mu'minin waye mom mo waxone moy ummul muridin moy nday bolé muridi ndax mo xajo won murid yépp mo doonon ko xamne doom cheikhuna ahmad al khadim ni nga xamé waye tam señ bi yaral ko bopam def ci mom ay jikko jangal ko xam xam jeexetal ci mom lol jikko yi nga xamné mo nekkon cheikhuna ahmad al khadim mo nekkon soxna sugan bi cheikhul khadim té moy bëgg señ borom tabaaraku ta'ala nango jaamu yalla fonku al qur'an lol fonku julli jurom lol dañ ci yar ak njabotam waye fonku nafile guddi lol donon ko don bañum rus ku bañon lu sew donon ko xamne kum yar kilim yi nga xamni ñu lay gis ñu yar le nepp ñom ñep ay tanef lañu doyna gi sekk rek ci jotaay bi ñu nek soxna bali mbake mi nga xamne moy ab khalifa am di khalifa soxna momi nga xamne lolu dina fimdel digeenté soxna sugan mbake ak njaboru señ touba gi ndax soxna momi moy wajuru soxna bali mi way mukk yëkëti won may ko soxna sugan ma waral bi fi soxna sugan nekatul mu don ab khalifa am te yalla dogal mu don khalifa soxna momi boore ñaari khilafa yi ñaan suñu borom mu yagg fi lol andiku bir yagg taxaw ñaari kër yépp waye bajjan as gawan mom señ samdoula mi nga xamni mom lañ fekk itam do ne sëkk misal ci buñu non misal ñi soxna su gawan yar moko yar ba jox ko ci musaba siru ba legi ni tabarakallah mi ngi bok ci tané fi yoon wi ko gis xamne ku ñar la non nga ko mëna xona ci mbolam ñi nga xamni ñoo ne ci kër gi ta soox def ñom ab yar def ñom jikko yoy kon moy ko xamne tabarakallah bo gisee bisam bi ni mu mel da buñ la waxe ñu ne ak leeram ki zaay neeku fi du doom ju goor du doom ju digeen ju lu doom ju bax gi nga xamne soxna mom moko baxé loolu mbiram da lay yem lool waye da ko waral moy nam defon señ touba ndax da kennalun señ bi baatu kennal bobu ñuy wax ci mom lañu gissewon mu feñal ko ndax la ci gëna fess ci kennal ga moy dem bu mu ju señ botuk bop gi nga xamne ya leen jur xajo to lon ngir lan bëgg señ touba ba buñu gënne aduna nga wax ne nañ ma sant la yalla ndax bis ni gëré sama xol bi luddul cheikhuna ahmad al khadim boko namé do ko ci fekk do ci fekk dom do ci fekk dara luddul señ touba man wër gi mu nit ki señ touba ni señ touba do xam mahad mahabbati al muhtar sayyidina hubbil maghani wal ahlina wal warada dammi wa ahli wa awlad al fida lahu abdan qadiman lahu muzkan li sanada lool la mom la don dal di mu muju munta bëgg jabot munta bëgg alal munta bëgg dara luddul bëgg señ bi lool mako yobbo nak li señ bi am lepp la bëggoon mo jabaru soxna ahmad al khadim gi dañu da bëggoon lool bu amul ci ñom sawo dañ leen liggéeyal ñom ñepp dañ leen togal ay ndab di leen yobul café gi nga xamne señ touba mako joxoon itam ñom keen ku ci massa xey da ngay xaar café ku ci massa xey café soxna sugan gi ngay xaar fu way mëna nek café gi dila fekk mo xam ci jabaru señ bi la mo xam ci bokk señ bi la mo xam cheikh señ bi la ak talibi señ touba yi nga xamne ni meloon ci ñom ñepp xam nañ ko kër gi mo doon waccu wayu talibi yi lam waxon ni may umul mouridin da ko deggaloon ci ay jëfam moy fi bu massa xey liñ fi togg ci ay ndab ken xamul lu mu toll waye ñi fi téwu ci aw mbolo ñokoy ëpp ba nga xamne leg leg yi nga xamne ñoo doon togg ndab yi leg leg duñ ko ñam ngir wala mu bari ta lolu la ko yalla jéggel won mom soxna ci lolu nak dama japp ne ginaawam nak lolu ko suñu borom fayé nam bëggi won suñu touba non la ko suñu touba fayé bu murid yépp bëgg ko jamono ji tollu mbiram di riir fu nek ñuko fay wotal ndaw ñeek mag ñeek ñepp di feñal seen ko fal ci mom seen bu samatu mu shaybu ma ngi koy sant baax diko gëreem diko ñaanal suñu borom bu yagg fi lolu tan ko leg la fi jëgé leg la tok bam yagg mo ma ne ma baxuma dem bis yu melni waye bis bi mom dina ñew barkelu ci alquran legi ñew fi soxna bari tok ak mom dem ci kamilu alquran bu ubbi kamil ba ñaanu ñu dogu delu wat barke dem na wax ne ma señ fallo soxna sugawan dal seen bir mom ni ñi xeye di gëndi xaw man ja xana waye loolu lepp nak liko wara rek moy nañ defam señ touba señ touba nako way def ñu def lako dañu jox dañu jexol ci señ touba tak mo wala nit ñi jex ñoo mo waral magalam gi da naka man nañ amul ab lettre bu ñu jox kan amul kenn ku invitation do ñul amul dara amul parrain amul dara mom dal lim am moy bi soxna sugawan bi ñew fu ne waye dagge fi ñew amna ño xamne dañuy ñew ba jub kër gi garé seeni auto wacc seeni ñam di sédlé dugg ci kër gi am ño xamne dañuy ñew tok ci seeni ruq jang seeni xassay nan seen café yoy ba seen xol seen ñu dem ñibi am ño xamne nangam ak nangam ku ne ak la fi andi waye soxna ci mo meloon nonu ci talubé yi mel nonu bi seeni seeni fay waxal talubé yi ko seen ko so ñew ngeen fekk soxna bali mom soxna mom mi nga xamne moy khalifa kër gi yalla dogal nak mu ma de sekk lim doon bi mi soxna asugan jugé ba légui mu téyé kër gi 84 ba légui ren la ñeen fi kat ak ñaar waye bu ñëlé fi ab khalifa bi fi nek ben njabotam di du jay nepp ci yakar na mbiram di waxé ni lolou da nga la won nek ko fi wotu ma sekk lim doon ko ñu ko ñaanal suñu borom yag fi tan ak wër ñu leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa kay jërëjëf serigne cheikhuna joxane ñu ngi lay sant baax di la gërëm lolou moy kaddu yi nga xamni mo bayiko won ci soxna si mu jaaré ko ci serigne cheikhuna joxane ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal na tawfiq ak mbolem mbokk yi nga xamni ngi sétan wa ak mbolem mbokk yi nga xamni ñomit ñi ngi taxawal bis bi nga xamni moy bisu soxna asugawan ko ci melni serigne badade reey mang koy taxawal fofé ci Touba asekna comme niñ koy taxawale fi diko ñaanal yalla defal ko tawfiq mu and ko suñu magi talibé ko mel serigne ali ndiom mukhadamat khidma ak mbolem mag ñi nga xamni ño nek fofa te doon ño xamni soxna ci mo len tok yar len yalla yalla defal tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: dana sel bolé ak yaatu sapol rafet nga set te fo tollu ya ngay jamu yalla ka dekké koor te fo toge ya ngay jang tereb kitabullah qasida yi tam mokal ci ay ton li leka wor le cheikh bam bin jox la faaw nga wattu ko li le tax nga jexon na ci jëmum ja faaf ta nor li le tax mu yor ab hal bu da tang ken du lal da fay bag
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeer ngeen jëf mbokki telespectateur yi am nañ bekte bu baakha baax tay ji no ngi ci bis bi nga xamni ci lañuy fateliku ak ñaanal soxna aishatu bint khadim rasul umul muridina di magal go xamni mbokk yi niñ ko waxe rek moy magal go xamni serigne touba khadim rasoul mo ci joxe won digal say joté nak mbolé mbokk talibé fuñu mëna nek ci biir réew mi ak bitim réew dañuy bayyi seen yitté ñew di amal li nga xamni moy magal gi waye ku wax bes bu tuddu ci serigne touba wax li nga xamantene moy alquranul karim gis ngeen mbokk talibé yi xam ngeen lu jitu bes bi don nañ wacce alquranul karim di wacce khasside khadim rasoul yi diko ñaanal soxna assou gawan waye bin ñëwé ci bisbe daara yu bari bayiko ci seen daara ñëw yendu fi fasiyene amal li nga xamne moy seen njangum alquranul karim lepp rek di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu wacce ko ci soxna assou gawan mbacke binu ñëwé fekk nañ fi serigne basirou lo moy ki nga xamne binu ñëwé mom lañ talal suñu micro ci walu alquran di kon ñun ñëpp ñu bokk téwlu serigne basirou lo insha Allah ta'ala
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi leen di nuyu ñëpp leen sant leen siar ci dajé geejju dajé ci ko soxna sukawal di ko ñaanal sam sam islam dafa bokku ci kibani serigne touba yi wax deug yalla man nak ñoo nga bayiko surra di nga andak sunu rak ku sunu rakke bayyi serigne fallu lo di ciatum serigne makhtar bindelo man serigne basir lo man nak yalla dogal na man moma yar ndop mbotu lo sama bay yobbo ndula ci mom baba ñaari baba yaang ko soxna bu sa tuddu ak soxna mi tuddu waye wo waxtaan mom du jar bu def waye li waral li dal modi nan so son rakki bay dal seigne fall lo ci moy seigne makhta moy ciatu seigne makhta bint lo la waral jotaay bi itam digam ak sunu bay soxna xariga na job wajuram mom soxna si ak soxna no pend bu yow wajuru sunu wajuru sunu wajur sunu bay ño bok ndey ak bay way seigne touba mom bok lu ak lu meuna don rek talibé gi mako ëpp doole lolé nak ak talibé gi wofé kon mo do lu haytu jage ni bok kessé no bok te am ak talibé ci seigne touba mom mel na né na nga ci am amu solo lolo no fi andi lolo no fi andi kon bolo mo bari nañ ndox am na ni am nañ ñe sax ñu xamu ñu leen wax deug way am nañ jëgë touré ndulo ndulo gam nekkon touré boge am nañ ñu xop bari ñu bayiko am ñu bayiko ci touba gi ko demé nek señ da musa ak wa musa wa gëlay tuarkal la mom dal alquran nak li tax ñu diko defal li tax mu jagoole man de netul na ma ma nga caajena di wa deg netul ci lam ñew neew bi mu dikay jamono bim dikay jamono dafa dajé koor no ma mel na la dess ci wéro sax dafa wor beccëk nangou la namp yalla jébal jégal ma mako netti mu ne ba ne dafa mujju yaayam soxna xariga na jox xawa am titang ci mom mu dem wax ko sey mi mu ne ko du dara dama don def ci mom alquran kon nak alquran yoy mu def tay yi kon resultat baangi ni ko ne xamna ni alquran ko ma sa fek mu jang alquran nga dan salam alaykum ma ra dem ci bofu joge bofu tu dama netti ndax ne kep ko jox sama digante alquran jima sama borom sama wajur digalon day la lay dal do ko xam non nak waxtane suñu digal mom nak mom andi wonu tay gi mom dal bis bi bisu barke la bisu barke la do fa way def do fa way wax dama tan nga jang ko alquran gi mu bok ko do way wajuram wa soxna khadija tu ganar yo da wa nga wadan sox da wara ñu na soxna khadija tu ganar nak ganar la de mom dog mo fekki won señ bi fofu wa mo tax japp nañu sax fofu la dikke jamono yaakar na ci liñ gëna siwe waaw kon xasaayit ak alquran moom ak jagle la ci la ko ci yàlla defal andil ko mbóot moo xam ne nag mi ngi ko defal ci café ci boppam moom la jaxam daal yooyu yëpp day mën na dee wutal ko ndam doomi Serigne Touba la gannaaw bi Serigne Touba jógee ci géej gi moo dem taw waaw moom kon yël bi yël ya dajale ci moom dafa bari Jalal ak Jamal Serigne Touba tàngoor nga xam ne nag sëñ bi diggam ak tubaab yi bañ yàlla ak rasulillah alislam doon ko jéem a lor jéem ko doon jéem a fàtte dara sottiwu ca xaam jooje ak jàll yooye nag muñ googee sëñ bi muñ nag loola mel na ne bi dikkee jamono ginnaaw moo daje ak feeñam dafa mel na dafa dañ koo solal bubu yooye lu mu xas wax ba tudd ko ci laa ñëw loolu moom yàlla noppi na ca yàlla noppi na ca ku def ci moom tubaarkal masa allah ku fi mas a dikk ak loo rafet ay mbubu ak koo mën a doom man ngaa sant mbàkk sax mu di la xool waa ak seen ko mbàkki mu di la xool doo bàyyi la lu mat fukki minute gan di la xool rek ba yàgg mën la noo sant nga ne mbàkki wala nga ne nee na ñu mën a jàmm rek daal dina la demal fee ca wana wee nga jël semi booy xaral ma matt moomee loola ak loolu ne wala demal ca jamono yu njëkk ca demal jël sew boobee gara ca teen Modou Fati boobee ca bëgg ko sañ fall boobu ma fay am ndox mu neex nga dem rotal waaye yooyu yëpp jërëtu kii daal li ci am solo moo bis bi daal wuy na borom wuyooti na borom sax la ñuy wax ndax at bu jot day gën a yéeme at bu jot day gën a yéeme kon nag ni nga ñëw sëñ Abdou Salam sama neeku sëñ bi si loolu moom sëñ Mahmoud doon loolu lañ fa fekk moo doon wax kàddu yi neen mi ngi lay nuyu tedd siyaar la ñaanal ak yokk ak yàgg ak yokk te bañatal ci dara am sa ngërëmu wajuri am ngërëmu Cheikhul Fadim ba dugal ci nag ngërëmu soxna Sougar mi waaw tax jërëjëf
3: waaw kay jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ba tey noo ngi ci mbaar mi nga xam ne fi la ñuy jàngee alquran ndax ni ma ko waxee ku wax bisub soxna Asugawan faw nga wax alquranul karim ndax moom tawfiq xam mooy wajuru mu tedd ba moo ko defan ci moom ki nu jàkkaaral mooy Serigne Abdoulaye Hat Sarr mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom it Serigne daara lañ waaye ku ko xamit xam ko ci kër soxna Asugawan Serigne Abdoulaye mu mel ni tey màng ngeen daara yëpp xëy na am na barab yoo xam ne ngeen daan wàlli waaye tey moom daa mel ni yéen a aaye ana nan ngeen waajale alquran yi ci bisub soxna Asugawan bi ak nan ngeen ko doxalee ci bis bi ak jamono bii may wax ak yow lan nga jàpp ne moo fi daje ci ay daara ak bi ñu xëyee ba léegi ci xayma ñaata nga jàpp ne waxtu yu ñu toll doonte naajagut ñaata kaamil lañ fi jàngagul.
6: aleykum wa rahmatulah bisimilahi rahmaan rahim atullah si kas ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ndokkeel di leen ñaal mucc ak tawfiix waaw bis bi moom wàccaay mooy ba weer wi feeñee rek lañ tàmbali kaamil yi bu ñu xëyee jàng bu tusbaaree ñu jàng bu ci misee ñu jàng limu sindi di limu yaasin war ngeen tàmbalaat noonu ba ci tey jii ñu egg si bis mag bi daara yu takku ah di yeneen fi kaamil yi takku na lool ndax bañ xëyee ba léegi ñu ngi jàng xanaa bu ñu tollee ci wàcc ci la ñu door a xayma kaamil yi.

soo xoolee orange orange rek, boo jëlee exemplaire ci orange rek, li ma la ci bëgg a leeral ëppale na ko 14 fois xo maanaam vitamine C bi ci nekk saab-saab ëppale na ko fukk ak ñeent. Kon loolu dafa baax, nit war koo xam. Kon des fois di nga gis benn fruit boo xamante bi yaa ngi jàpp ne doole ji bari na lool, fekk saab-saab da caa toog. Kon lu mat a xam la, ndax boo xoolee am pajam nit ñaa ngi ko fi rombi di setti leneen, te fekk ne xob yi rek mën nga cee yem, jëlu sax ngay àgg ci li nga xamante mooy xas mi wala ren bi, jëmmi xob yi rek. Waxuma daag nga àgg ba ca doom ya, xoox yi dañ ci ñëw, ndax laaj ba boo xoolee lu ci ëpp foofu la laaj, foofu la féete, muy jëmmi xoox yi nes koy jëfandikoo, ndax am na ngaaj. Maa ne dañ ci ñëw tuuti ci waxtaan wi, waaye balaa ñoo ñëw ci li nga xamante ni bi mooy jëmmi xob yi, ñu ñëw tuuti ci garab gi, ndax garab gi tamit maanaam des na ko moytundiku di ko saxal ci kër, ndax dafa bokk ci garab yi nga xamante dafa gaaf. Gis nga ko, lu mën a faj la, lu baax la, waaye gis nga ko kenn du ko saxal ci kër dëkk ak moom. Xam-xam nag mi ngi noonu, borom xam-xam yi dañuy wax ne des gent la, garabu saab-saab ci kër des gent la. Des gent boo ko déggee mooy day gentel kër, waaw day tax dëkkuwaay bi day naqari lool, te it kër gi it taarikal la. Kon loolu xam-xam jàngale na ko. Kon garab la goo xam ne daal mën naa sax ci bunt kër, mën naa sax ci tool kër, waaye digg ëtt moom di ko saxal si kër moom, ah borom xam-xam yi daal ñu ngi koy moytundiku di ko def ci ci kër, ndax des gent la. Kon saab-saab njëriñ li bari na. Suñ ci ñëwee, boo ñëwee ci xob yi, mënees na ko inviger comme ni ñuy def ataaya, di ko naan suba, di ko naan ngoon. Moom gannaaw ba nga roccee xob yi ba am ci sa lu toll ngëpp, nga daal di tàngal ndox mu tàng jër lu toll ci kaas bu mag, sotti ci bu seddee nga xent ba mu set naan. Loolu aw yoon la ci. Gis na ko def noonu tamit suukore ko ak lem, loolu tamit aw yoon la ci. Gis na ko togg boole ko ak ñeex, mu nekk ñeexum cere, loolu mag ñi yàgg nañ ko def. Gis na ko boole tam ak yeeli nag. Gis na ko togg ak ginaar, ginaar dàq jàpp. Kon bari na composant yoo xamante bi saab-saab nangu na ko. Su ko defee moom bokk na ci li mu gën a aay mooy delloo nit, maanaam mu gën a yeesaat, day tax nit ki gën a yeesaat. Yeesaat gi nag day tax nit ki gën a jekku yaramam, nabadaay day tax nit ki gën a jekku yaramam, ndax day xeex li nga xamante bi moo lay indi tawat. Nabadaay boo ko dee jëfandikoo day xeex li tax tawat di dugg sa yaram, maanaam loolu da koy éliminer. Jàngoro yi dugg sa yaram loolu lay njëkk a freiné, day tax maanaam jàngoro du yab sa yaram. Xeeti infection yi ak li nga xamante bi ngelaw mooy tax nga am ko ci tawat, ak li nga xamante bi maanaam wàlle la, xeeti wàlle yi nga xam, ak système immunitaire boobu nga xamante maanaam dafay gën a sécuriser soldats yi, day tax it soldats yi mën a def seen liggéey, waaye da lay dimbale ci maanaam tamit gaaw a reesal, gis nga ko, waaye day lakk graisse.

0: noonu muy lakkee Grèce tamit noonu da lay dimbalee ci yoon yi nga xamante bi ñooy décentraliser dret ji pour dret ji mën a am seen yoon bu normal pour mën a kenn ku ñàkk la nga war a mën a jot nga jot ko. Kon day ubbi yoon yi, yoon itam bu sakkan dam saab-saab da ngay gis ne boo ko dee jëfandikoo dafay sekkarti yoon yooyu nga xamante bi maanaam ay jaarukaay la. Waaye noonu lay génnee mbalitu biir yaram, ndax yaram dafa am mbalit. Wuute wutek sa kër ni ngay xëyee di bale nga gis ne taq-taq yooyu rondal yi néeg yi croir yi nga xam ne da nga koy dajale gis ko fab ko tonni ko sànni ko ci pollu mbalit mi saab-saab wuute wute ak nga jël sa bale di nettoyer ruq-ruqaat yi dinañ ñëw nag ci neske yi jëfandikoo ñu bañ a yàkkamte. Waaye damay leeral pour njariñ li nit ñi mën koo xam rek, ndax wax ji tuuma gi bari na, wax ji bari na, te lañ koy tuumaal lu ci ëpp dëgg la. Kon xam ko dina baax, ndax buñ ko détaillé rek dinañ xam ndeke kon lii du luñ war a bàyyi, lees war a xam la. Comme noonu ma wax wuute wute nga jël bale ubbi sa néeg ruq-ruqaan yu nekk nga génne fa mbalit wala kër gi, noonu bale bi def ci kër gi saab-saab noonu lay def ci biir yaram bi, dafay nettoyer day génne mbalitu yaram day raxas dret dafay reesal ñam, donte ñam wu yàgg la da koy reesal. Waaye tamit noonu lay génnee ngelaw lu biir, ndax nit tamit dafa bari ngelaw lu nekk ci moom saab-saab dafay génne ngelaw. Saab-saab dafay régler li nga xamante bi mooy tension, saab-saab dafay régler mémoire, saab-saab dafay génne crampe, saab-saab dafay defar maanaam biir day nettoyer boutit yi nekk ci biir bi, xeetu boutit yi colon yooyu boutit yu salté yi yëpp saab-saab def ci baax. Prévention la ci nit di ko jël moytu nag ngir mën a moytu yenn jàngoro yi, noonu la baaxee ci ku jabet saab-saab. Soo ko dee jël sukar mën na laa bañ a gaar, soo sukaree tamit boo ko dee jël sukar mën na laa bañ a lor, dis na ko fajee ci wàllu jabet du ñàkk dina ci ñëw. Saab-saab noonu la baaxee ci infection xeeti tawat yi nga xamante bi sëy daf koy joxe, nga xam ne nit ki mën naa dem ba àgg ci mu di ko muy xasan awra wi, moo xam ku góor ki moo xam awra wu jigéen wi. Infection boobu saab-saab da koy raxas ba mu set wicc du ñàkk ñu ñëw leeral leen nes koy jëfandikoo ci kanam. Saab-saab noonu la baaxee ci li nga xamante mooy wàllu ndigg yu metti yi nga xamante bi maanaam nit ki da koy jàpp lu yàgg mu bañ a wér, saab-saab dina faj ndigg yu metti yi. Saab-saab noonu la baaxee ci ki nga xamante ni bi dafa amee jafe-jafe gët muy wàllu bët yoo xamante bi maanaam dafay fulu boole ko di bas, saab-saab lu baax la ci nga di ko jëfandikoo da koy saafara. Saab-saab noonu la baaxee ci ki nga xamante bi dret ji dafa tàng jër maanaam yaram wi, boo ko làmbee rek da ngay gis ne maanaam dafa am seleur buy dagaasé métti, seleur boo xam ne bu guddee bu tëddee day tàmbalee tàng ba fajar. Da ngay gis koo xamante bi tamit du xiif waaye lum lekk du gaaw a rees, saab-saab mën na ci dara. Saab-saab soo ko dee jëfandikoo day yeesal sa yaram, day tax nga delluwaat gone. Ku la gis da ngay gis ne at yi ak at yi nga am day mel ne bokkut, saab-saab day def loolu. Saab-saab day tax doo amee insomnie, day nelaloo nit, day tax nit ki coono bi nekk ci yaram bi day tax mu mën a daal di deñ, kon day génne coono yaram. Saab-saab day génne fatiguement général. sab dafa bax ci ay yax manam dafa fess del ak vitamine bi nga xamni mom lay wax calcium sab da ci fess le del bari lako lol koy jëfëndi wo da ngay gis ne bu fekke ne dafa amone jafé jafé yax yu metti budé jëfëndi ko sab da ngay gis ne mi ngi am tan budé niki tamit dafa dam da ngay gis ne budé nan ndoxu sab da ngay gis ne manam dam da fay gaaw soudé wu sab dafa bax ci xalé bu xalé bi nga xamné dafa xibon wayé non la baxé ci mag mi nga xamné dafa xibon mo xam ki am âge bu bari mo xam waxamaane bi mo xam jigéen bi ñom ñepp sab dafa bax ci ñom sab bax na ba ci ñi nga xamanté bi bëreb yi ni nekké mat yo dafa bari té mat yo ci surtout jamono ji nga gis né nawet bi yo da fay soxla dret ngir mëna jur ñi nga xam dañu am O+ yo da fa soxla ñi nga xamanté bi dañu am groupe sanguin O+ motax ñaara di nga gis ñett ñu tok kenn ki di patamtuku ñaar ñi di patamtuku kenn ki du yek yoy fekk na bo xolé groupe sanguin bi binu am yo da fa soxla ndax yo ci lay mëna produire ay nenam mat yoy nak ki nga xam da fay jëfëndiko li nga xamanti moy sap dafa bax ci ki nga xamanti bi bëre bi mu nekké yo dafa bari te yo da fay bayyi xéti yo xamanti bi day tax nit ki yaram bi du nek normal ay tawat day yomb ci mom waye ndeke xobu sap bi daf lay dimbali ci toke yoy nga xamanti bi yo bi daf ko bayyi daf koy gene daf koy netoway bam set wicc mom sap kon sap batay ki nga xamanti bi karaw gi da fay rous di daanu nga xamne karaw gi da fay dam nga xamne kon bo xole problème amna problème der kon ne jeufandiko sap day yeesal der waye day yeesal tamit fi li saxé ci kaw der bi kon day défar karaw waye day défar fi der bi nek te yoy yep ay jangoro la sap ñu na ba ci wéy yi nga xamanté da fay gaawa damu ak ay ñuul sap mëna ci dara kon sap lu bax la ci nit waye buñu yémé lu bax la rek ñay ni mëna baña feñ sap non la baxé ci li nga xamanté bi mom lañuy wax guater bu dé dang ci am débit lolu sap lu ci am solo la dinañ leen wax composant bi bo ba am association boy def pour mëna fajj li nga xamanté moy débit guater bi waye sap non lay freiner li nga xamanté bi moy cancer koy freiner nak buñ ko waxé moy magayam lay arrêté ba paré nak diko fajj ci bo xamé ni ngui koy jëlé té dañ ci ñëw inshallah kon sap dina ubbi tamit nit ki saw mu teju sap boko dé nan dina ubbi nit ki bu fekké né sawam dafa teju ndax da nga gis ñoo xamanté bi seen saw dafa teju té la koy waral moy amna sap kon sap dina ubbi ki nga xamanté bi day tour ndox té bu taxawé dina tok taxaw lu yagg ndox mu du aksi sap lu ci am solo la kon ñu ñëw ci nes koy jëfëndiko bu dé ci walu ki nga xamanté bi dafa bëgg di ko jëfëndiko rek té amu tawat ma ñëkk ci xox yi ndax xox yi mom bari na wax ju ci am wayé ñu def ci très attention ndax xox yi kenn du ko def comme ni ngay def gerté def ko yeyum kembu rek dédét tubbu sa lox bam fess di yey di kuru di melni ku yey gerté lolu mom kenn diglu ko te koy defit yaang ci danger ndax bo déggé bax gi ba tax na nga def ko yeyum kembu mom lé nga am jafé mom kon baxay bi da nga yam ci bu fekké né da nga amé soukër 3 fois 7 21 la nang ci jël par ñatt par bis bu jexé nga bayyi té dem sét ci soukër lolou lekone defna na leer na budé dara jotulé nak ñett fan yu nek nga yéy ci ñetti xox ndax bo xolé image bobu ngeen gis li moy xott bi boko tojé amna ben kemb bo cey fekk bu melni araw ben kemb bo xamné bu melni araw la bu ci wésu ñett budé da nga amé sugar ñetti ne bu ma tay juroom ñaar fan bayil te dem xoli ji sa sugar non les koy jilé so debé ñu la sugar ci alhamdullah bu ko defé nak so ñëwaati ci kër gi ma nga def ñetti fan yu nekk nga yey ñetti doom jallé ko ndox bu dé kemb gi nak la wax bu dé ki nga xamanté bi amul sugar te da fay bëgg da koy jël rek ngir sécuriser jëmum ci sugar man na def ñetti fan yu nekk mu yey ci ñetti xox wan wala mu def ci chaque jour mu yey ci ben doyna seuk lolu aw yoon la ci kumu neexit man na jël ben suba ben ngone lolu aw yoon la ci waye dekké ko nak ci kemb gi diko di ci yey lu bari melni ku yey gerté lolu la wax ku koy def yaangi ci danger ndax baxna go gis amna danger kon leer ak da ci am solo mom tamit non la baxé ci ndox mo wolou wutañ la nan comme lu melni bo amane ndox mo xamanté bi wolou woko bo ci jëlé kemb gi rek def ci mom amna ci solo lol ndax da fay génné li nga xam di moy toxique bi manam day raxas lavage la manam da fay nettoyer microbe bi motax bobu tam aw yoon la ci nga am ndox bëgg mu set wicc mën nga jël kemb gi rek soti ci bu boba mën nga am budé ndox mi nu mu toll rek budé ndox mu toll ci ay 20 litres la mën nga cey jël lu mat fukki xox tembal ci bu ko defé nga ci naan lolé anam la bo xamanté bi yow mi koy naan baxna lol ci santé té ndox ma tamit dana la dimbalé ci toké ja fa nek mom dana ko fek inshallah lolou aw yoon la ci kon ki jabet manam ki nga xam dafa amé sugar na ci yam ñett par bis bu ma tay juroom ñaari fan mu bayyi te dem séti ji sugaram ki nga xamé amuko nak bu mu ko def chaque jour mu diko jël mom kemb gi la wax nak kemb gi ñogun ci xob yi dé ñogun ci xob yi waye kemb gi lay préciser ndax dafa bari lool ñu makoy laaj kon manesna baye xel wax joju te gorgolu ci suñu ñëwé nak ci li nga xamanteni moy mbum mi te moy xob yi mo niou danser mom mo gëna niou danser ka kemb gi bu dé xob yi mom nanguna comme yow ngay ataya so tangalé sa ataya ataya ji ñi wax ataya nak moy ataya ji nga xamanteni da fay oyof ataya bu leer bobu lay wax man nga rocc ci sa xob yi lu yam rek boole walé ko ci ataya yi lolu aw yoon la ci naan dana raxas dret ji dana la safaral lu bare bare bare ci sa biir yaram ci xéti ballonnement ci xéti dret ju tilim wala ci xéti li nga xamanteni moy resal aw ñam wala ñam wo xamanteni manam da and ak toké wala ko xamanteni dem won ak yombuko so dé ataya gannaaw bo défé sa ataya bu oyof nga chomp def ci comme ni ngay défé nana ji ci ataya ji nonu anduna ak mom ci nga diko jëfëndiko man nga ko jëfëndiko suba ak ngon man nga rër nan comme man nga nan rër kon lolu aw yoon la ci ba ci top moy wenen yoon wi tamit baxna ci moy nga rocc ci am ngëpp baxal 1 litre ndox tembal ci bu la nexé tamit nga patchal ci li nga xamanti moy limon sotti ci limon boole ci xotti bi bayyi ci bayyi bam sedd nga segg bam set diko naan kaas verre matin kaas verre soir lolou lu am solo la boko mo sey rek nga xamne li du luñuy bayyi ndax mom dalay jox ciawarte te dalay jox manam manam bu doon tay ji togaay day yag ci yow day metti ci yow boko day nan da ngay gis ni ngay saware tok bo day dox itam da ngay gis ni ngay saware kon bu la nexé nga inviser ko ak nonu mala wax nan ko waye non la baxé tam ci sportif bi ki nga xamné da fay sport ni clémentine baxé ci mom afa nga sport nga lek ko non la sap sap baxé ci afa nga sport nga nan ci kaas yow sportif bi ndax sap sap dafa bokku ci li ar xol sap sap da ci bokku li da fay da fay ar xol da fay sécuriser xol kon nga diko jël di sport manam 100% ngay am kon lolu sportif yi dañ baye xel lolu ki nga xamanteni tamit foko fekk mi ngi ci ay activité man nakoy jëfëndiko ndax bo xolé sank ji bi mi ubbi waxtaan ni na orange vitamine c bi mi am xobi sap sap ëppalé nako 14 fois mi orange kon bo xeyé nek ci ay activité bëgg and ak ciawarté man nga inviser li nga xamanté bi moy xobi sap sap djel kudulem soukre ko nan ko da ngay gis ni journée bobu noplu do ko beug ndax da ngay and ak ciawarte ndax yaram wi da fay sawar ndax li wara dox lepp day da dox kon ki nga xamanti bi ay activité am bu joge di liggey bu bañe tayal man lay jëfëndiko li nga xamanti bi moy sap sap soukre ko lem xey liggey journée bi yépp da ngay gis ni day and ak ciawarte té li ci gëna am solo nak boko jëfëndiko ci journée bobu tawat li ñi wax walé pour mu dugg la day jafé ndax bu wa sa yaram dang ko manam day am sécurité da ngay sécurité sa yaram da fay melni da nga am blend bu nekk sa yaram kon sap sap bokku na ci li nga xamanté bi boko xéé naan da ngay am ciawarté kon nolo tax nak sportif bi bu ko day jël day am mom tamit plus ki nga xamanteni bi dafa bëgg foot manam yaram wi ci ni nga ko mëna déggé moy raxas yaram bi batay mëna jël li nga xamanteni bi moy xob bi bu ci amé ngëpp mu infuser ko ci ndox mu tang su ko defé sa bu xeyé mu nanti kaas bu añé nonu bu réré nonu su ko dé nan man na jël doomu limon xar ko gannaaw bu invisé ndoxu sap sap bo nopi day jël doomu limon bi bu ko xaré rek mu patchal ci su ko patchalé bam jeex rek mu dal di nan koku da ngay gis yow limi ndax da nga nit likoy fajj wala likoy li bax ci mom bu koy nandiko xam wax ji fi doni lumuy bari nit ki li bax ci mom mo la koy gëna xam kon lolu aw yoon la ci ñi nga xamanteni bi dañoo bëgg ci côté bob bëgg raxas seen yaram manam ndax nit ki da nga gis ko xamni xassan dafa bari ci mom te lolu waxna sank ci tambali wax ji bari na lu koy joxe ño xamni fuñ tok yaangi gis ni ngi wokatu bu metti kon bo inviser li nga xamni moy xobi sap sap nga patch ci limon diko nan 3 fois ci jour bi bala mat juroom ñaari fan mom lolé ngay safaru normalement da wara safaru ndax budé infection la yaang ko jilé ci tawati sey dina ci gaaw pour mu faju budé walu dread gi la da ngay gis ne dakoy raxas kon budé manam biir bi da nga amé tawat ju nek ci biir bi nga wara dem cabinet mu jafé la da ngay gis ne lolé da di yomb kon lolou bokku na ci li nga xamanté bi bax na ci muy xobi sap sap ak limon wayé tamit ki nga xamanté bi comme sank bi limi len leral ak ki nga xamni karaw gi da fay rouge te bo xolé tawat rek la batay man nakoy jëfëndiko comme ni ma wax sank bu bo man nakoy jëfëndiko comme ni ma wax sank mu jël ngeub loxom ci sap sap bi baxal 1 litre ndox soti ci mu koy nan waye tamit diko raxasse bop bi su boba man na bolé nan ak lolou mu invisé diko raxasse bop bi lolé lu bax la ci traitement bi nga xamanteni moy muy walu karaw la karaw gu dé ak der bu dé lolou amna solo lol ñi nga xamanteni ñoo amé ndig luy metti nak bu boba nañ fexé am qasmi wala reen bi ñi nga xamanteni ñoo amé ndig luy metti nañ am qasmi wala reen bi bu dé qasmi mën nañ ci am ñaari fo yu yam ñu def ko ci ñaari litre ndox diko nan 3 fois ci jour bi su ko defé day fajj ndig luy metti amna benen anam bo xamanteni bi dana fajj ndig luy metti waye bu boba da ngay ut sungufu qasmi rek boko debbe ba mok nga jaxase ko ak touti xorom nga ut lu toll lu melni percal nga def ko ci takku sa ndig takku sa ndig tam baña am rapport ak der bi directement ndax bu ba dukoy futu ndax acide la bu ba dukoy futu ci non sax amna sax ci limon bi sax amna ño xamni sax dañ ne sap sap du and ak limon waye hakay man na and ak limon amna ño xamni da ngay deg ñu la sap sap ak limon jarul ngay leen koy bolé ndax sap sap rek doyna waye limon bi wettal la ci sap sap day tax efficacité bi nga soxla day gaaw ci ci dal ci jangoro ji su ko defé kon batay reen bi dis nako xoj di nan dana raxas bir ba mu set waye dina raxas bouti di waye dina genné jangoro yi nga xamanteni mom moy ñam wudut gawa res wala xet yi nga xamanteni manam séré bu metti bi xet yoyu batay gis nga ko reen bi reen bi nak mom sa boko defé ci bidon mu tak ci kaw moy xamal né lay fajj batay ma nga ci reen bi waye bo déñe ba gis né mu digna manam tembuna ci bir bidon bi ba ag ci tadwa bu la nexé nga sané ko seppil sané ndax lay fajj dañ na ci reen bi kon lolu misalu reen bi boko amé boy nan nga gis né jamono ju nek reen baangi tak ci kaw waccu ci tadu bidon bi xamane kon do sasu reen bi jeexagut waye bo déñe bam teumbu xamal né kon man nga sansé reen bi xamné lay fajj nekatu ci reen bi jeexna lolou tam misal la ci ñi nga xamné dañ koy jëfëndiko tay jëfëndiko reen bi kon sap sap bi ngi nonu muy lu am solo lol mag ñi gis nga ko dañ ko dañ def ciéré ñeex mi ñiko dañ toggé ciéré ba tay am nañu koy def kon lu am solo la ci nit diko jëfëndiko ndax daf lay dimbalé ci walu santé day dëgeural ay yax day gënné fièvre bi nekk ci biir xamna né kon bu féké né mënañu ubbi liñ bi tuti rek ñu mëna jël ñaar ba ñett ñu soko mëna yëkkat jitaay bi ndax du ñak am ay laaj yu ñëw bu féké né mëna nekk rek kon mor ñu ngi lay déglu bu dé amna ñu mëna dugg rek nonu ñu dugg bu dé ay question yu ñu soxla ñu léral leen ko su ko défé ba tayit amna ño xamanteni da ngay gis né yéeli nak gis na ko toggé ak li nga xamanteni moy xobi sap sap bi ba tay lolu lu am solo la ci walum pacc bu ba day fajj ay dog ndax nit da fay dog nit day tawat yu yag jo xamanteni bi manam yéeli nak yoyu ak garab gi di sap daf koy fajj fam meuna ag ngir fajj ko té day am tawat yo xamné ruqé gi muy ruqé lool rek mo ci gaaw ndax fam meuna sori fam meuna ag da meuna sori ci nit fam meuna dugg ci nit ag fa dafa meuna sori kon motax sap gis nako bolé ak yéli nak diko diko jëfëndiko gis nako boole ak ganar gu ndaw diko toggu diko fajo te lu ci nek aw yoon la ci faju waye tor tor yi tamit non la baxé ci xalé bi nga xamanté bi mokal yombu ko japp mo xam jankatu alquran bi mo xam xalé bi nek ci école bi mo xam ki jang te lim bëgg jang mu bëgg ko capté te du génn ci xel mi bo ñëwé ci tor tor yi non la baxé lool bo da ngoy boole ak lem nga xamné tor tor yi boko wéré ci kër bam woow da ngoy debbu boko debbé bam mok nga def ko sunguf su ko defé nga diko def ci lem diko jëfëndiko lolé lu am solo ci borom xel yi nax yi ñi seen xel japp du yomb luñ jang faté ko lolé baxna ci lolou tam ñi jang alcorane wala ñi jang école ku ci nekk mën nga ko jëfëndiko gis ko waye tamit batay tortor yi non la baxé tamit ci nga jaxassé ko sa ataya moy tortor yoy ngeen jakkarlu mom boy xol bo démé ci ataya ji ni wax jasmine da fay melakanou kom tortor yi da ngay da ko xawa kalmati bo ñi xam jasmine ci ataya da ngay gis né day am ay tortor yu wéx yu cey nek batay bi man nga ko def comme genre jasmine rek tortor yi man nga ko jaxassé ak sa ataya nga xam né yaangi nan ataya donte ataya yefi bopam la ndax lamuy fajj kenn xaw na mu tollu wayé bo ci dolé tortor yi nak 100% ngay am bo ci dolé tortor yi 100% ngay am parce que boba da nga gëna mëna jekku manam li ngay fajj té da ngay gis né manam bu doon nit le ko xamni biir bi fam tollu dafa ëpp wala lum lek du gawa res wala nga gis ko xamni ay gom daf koy yap buy jëfëdiko li da nga gis ne gom yi di commencé gëm wala jigéen yi nga xamanteni bi tamit dañuy amé jafé jafé bu ñuy gis régal day metti bu baax mën na ñu jël li nga xamanteni moy tortor yi bolé ko ataya diko invité diko nan te moytu ñuko sugar su bari sugar bi mënta ñak ñu sugar ko lem kon lolu baxna ci douleur regal ñi nga xamanteni dañuy am gis mbax te mbax ma di metti lool amna ci sax ño xamanteni dañuy ag ba ci crise mbax mu metti dina ag fofu ndax li day ras ay boutit te dana la dimbalé ci xéet yoyu kon tortor yi amna solo lool ci ki nga xamanteni da fay warga mu jaxass ci lo xamanteni lu yam la rek bu ataya mu chomp def ca gannaaw bu mu tangalé ndox mu invisé ko diko nan bayil xel ni tortor yi tamit non la baxé ci ay geut manam fi duñ tortor yi boko jëlën tuj nga tuj tutal ko fexé ba nal ko ba ndox mi genn ci lum tok yoy lum tututi gis nako tuufo day léral ay beut lolu ñiko xam nañ ko amna ño xamni dañ koy bolé ndoxu lim ak mi day foot ay beut day léral ay beut jëru ragal lu am solo la leen wax tortor bi boko tuj tutalé nal ko ba ndox mi di tok lo ci am nga fexé ba bolé ko ndoxu limam nga fexé ba tokal ci ñaari gout bu ci nek sa ñaari geut yi lolou boko mossé da nga xamné li lu wër la kon gantax nga wogu suñu borom mi ñu ko jox xamna né doomu adama da fay wër di wërëdi motax suñu borom jox ñu gantax yoyu nak xam xam mo tollu fo xamanté bi bo ci tané ñenn ñi dang leen koy léral ngir ñu mën ci safrawo afdalu sadaqati an yata'allamu al-mar'u muslim 'ilman summa yu'allimu aqwa muslim kon télé bi da ñew sëriñ bi ubbi ko ngir lan ngir manam dimbalé ñi nga xamanteni bi moy ñi réré mbir te xamuñu fuñ koy amé télé bi mu ñew pour di leen léral yu mel nonu ci walu gantax ci walu xam xam ci façon bo bëgg rek loolu tax señ bi ubbi ko ngir jaglél ko askan bi kon tay seen émission ki leen ko doon defal seen bokk Aladji Malick Guèye andi won thème bi nga xamanteni mom lañuy wax sap anglais yi tuddé ko navaday kon nak réew mi war nañu xam ñeñu sap sap ngir tawat yi bari na ndax da ngay gis taggo da ngay taggo tok nit légui ñu jëk jëk wol na mom dafa daanu ba AVC na gis nga ko té lek yi ci bare bare bare bare bo xolé produits chimiques yi da cey nek té daw ko nak dina jafé comme daw ko yombul di jëfëndiko gantax gi nga xamné yag na fi seen ciosan yag na fi té mag ñi daw ñu takaliko ak mom té da nañ ci gis résultat kon ñu fassé ni takko ak mom té fassé té faxé ko xam gis nga sap sap bokku na ci mom jël jël boko bëggé ji bant bi rek boko daggé boko soulé da ngay gis ni da di jébbi kon jël ngay dem ci kemb diko soul temps bo muy jël jëruko mom boko bëggé jëmbat légui man nga ut bant bi rek dag dag bu jek gas lu tollé 8 cm rek nga soul so soulé léng gis mu commencé jébbi kon garab la go xamanté bi dé yomb ko motax kon rénam day fajj xassam day fajj torto bi day fajj xob bi day fajj domam bobu nga gis non tamit nonu mu guddé nga xamné dang koy xar genn ci kemb bi kemb bobu nga xaraat ko genn wa koy mo nek nonu bu la nexé man nga ko yobb ci am machine ñu bu bolé ko wal ko lepp ba tay lolu aw yoon la ndax xott yoy nga gis ba tay ci pajmi la bok kum neex man nako yobb ci machine bi bolé ko lepp wal bam mok nga diko invisé diko nan nga xam da ngay bolé amale kemb bi amale xott bi amale mboxus bi nga non kon tay tem bi mo nekkan sap sap ki len ko doon waxtanal moy seen mbokk Aladji Mali Gueye su ko defé ngeen jëfëndiko ko te xol ba xam lu ngeen gis ci resultat yi yaakaar na né ku ko jëfëndiko di nga gis né amna lu mu def sa yaram ndax ak dundu des koy négocier ak dundu da ngay masla ak mom bo dé masla ak mom rek li nga bëgg man nga am kon ñi ngi waje yëkëti jotaay bi loolu lañu andi lan tay ji ci alterna ji xamna né ba benen alterna rek lu ci jup suñu borom la lu ci dëng suñu mata di doom adama la kon ki len ko don defal moy seen mbokk Aladji Mali Gueye ñi ngi ñaan yalla def jamm ci rew mi di ñaanal kilifa kër gi seigne Abdou Samad suñu borom may ko ak wër ba lim bëgg liggéel seigne bi di mamam mu liggéel ko nim ko mané ñi ngi gërëm technicien yi nek suñu ginaaw ñëpp rek
1: assalamu alaikum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
2: ah man daal lima gënal moy ma dem rek na dem waye limi bëgg dem lepp téwut mi xaar xétam mi am bi sax mu joy sahaba yi niko loy joy muy dama sama soppé yi la nam ah ñun duñ say soppé muy den yeen sama andal no ngeen sama soppé moy ñew ëlëk te duñ ma fi fekk am dañ may bëgg rek ngir dégg duñ ma dégg ñoy sama soppé ñoy la nam lool nak mu taxaw ci kaw mu tocc ci kaw daba gi tuddu yalla dali wax ni inna dima'akum wa amwalakum bainakum haram ka hurmati yawmikum hada fi bayrikum hada fi shahrikum hada sen alal ak sen deret dafa aramanti sen bir comme ni tay arame comme ni wer wi arame comme ni makka arame ndax arabi li ni say d'accord nañ ci alamu makka bu xex musa jot bir makka luñu fa nango xex niki non yi duñ dawuñ nango xex ci ashurul hurum yi muy ñenti wër yoy nga xamanteni ashurul hurum la motax mën leen nak ni ngeen aramay lolu non la seen deret aramante ci seen biir ak seen alal bu kenn jël alal ken bu kenn jël deretu kenn bu kenn jël derub kenn der moy barabu ngagne wala tag fiñu tagge ak fi nga ngagne fofu moy der lolu tamit dafa aramante sen digeun dafa aram ci yeen ba kërëm ngeen dañé sen borom sallallahu niko nak xam leen ni bu ngeen dañé sen borom da leen laaj de kon na ngeen préparer motax ben way dafa ñu di Hassan Basri xawa sagantuti Hassan Basri niko wa yow ñaataan nga am ñuko amna juroom ñaar fuk de ñuko ah ya ngi préparer Fatou waaj niko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muko est ce xam nga mana lolu muko wax mako muko inna lillahi moy ci yalla lañ joge wa inna ilayhi rajiun ci mom lañ jëm tamit boy jëme ci mom nga xam ni da na laaj kon nga prépare lam lay laaj tontu ba nga prépare tontu ba su la laaj muko walé luy pexé muko pexé mi dal moy ahsin fi ma baqiya min umrika yaghfir lak allah kulluhu mam rafetal dal li dess ci dundu yalla jëgël la li wess won ak li ñew waye bo ñaawale nak suñu borom jappé la li wess won ak li ñew kon motax mu wax yoonte way sa wax li tamit dan ni nak xam leen ni riba bi may ñëk bayyi maam cancel moy ilga ko wax bu ñu ko waxe ci wolof neenal ko xam tan ni riba bi may ñëk neel moy riba al abbas
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخدمه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجف سين جلس لي نيوباه دزيار وعيدي جيتل تنيوبي Cheikh Mohamed Al-Muntaqa hafizahu Allah wa ra'ahu wa ayyadahu wa nasarahu di ci tek rakam xaritam Serigne Abdou Samad Mbacke Shuaib borom barab bi ñu nek penci mi ñu nek diko ndokel diko nuyu diko ziar waye diko ndokel la tamit ci mission bu reuy bimu doxé won bay soga ñew ni menen na guddi nek ni guddi yu tedd yu mag la wala bok beccëg yi sax lay wax beccëg yu tedd yu mag la yo xamanteni moy beccëg yi gëna mag ci kaw suuf motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu wacc wax ni wal fajri wal layalin ashrin wash-shafi wal watri mu wax ni ma ngi wat ci fajaru bisub eid ci lay wat al gogu al ta'rif la du al istighraq kon may wacc guddii gi nga xamanteni fajar nga xam moy fajaru eid bi moy fajaru eid wala yalin ashrin di wacc guddii nga xamanteni fukki guddii nak suñ ko waxe arab day wax guddii lay tudde ko beccëg day am comme ni mi waxe wajur tudde ko bay wala dom leena kon mu wax guddii jublu ci beccëg waye wala yalin ashrin fofu li gëna wër ci waxe boroxe moy beccëg yi lañ ci djublu motax ñu wax ni beccëg yi gën ci beccëg yi ci kaw suuf moy fukki fan yi waye guddi yi gën ci guddi yi moy fukki fan yi mujj ci wër koor non la boroxe boole ñaari wax yi kon ay beccëg yu mag la amna sax ci boroxe ñu wax ni bisu arafa guddé moy guddi gi ko guddi gi ci tégué am ñu wax ni moy guddém lolu xawlu chaise la ci len ci waxe borom xam nga waye li am solo moy gep jaamu yalla gu jambi def ci beccëg yi ni jaamu yalla gi dañ koy reeyal nak bokut ak ful ab sew bu reey nek fofu moy ni jaamu yalla dañ koy ful yoonte bi isaam neena al hasanatu bi ashri amsalha jef ben bo jef la koy fay fukku man na dem ba ci ila sab'ati adaf ba ci sab'a mayati adaf ba ci juroom ñaat téméré ba fu amul fu mu yam bu fekke nak jaamu yalla ci beccëg yi mom duñ ko ful waye dañ koy reeyal takal gi moy ful moy ben ñi def ko ñaar def ko ñett wala ñent wala juroom wala nangam reeyal nak moy dañ koy reeyal rek ben bi ci bohom lañu jël reeyal ko waye des ko ful ñaawte fit ñu bar dañuy siwal ni bo defé ñaawteef dañ koy ful dedet ñaawteef kenn duko ful motax fala yusa illa mislaha la alquran wax manam ku def ñaawteef lu toll ni mom rek lañ lay fay ndax suñu borom yermane mu wess na ngay def ñaawteef mu koy ful diko gëna bari ndax mom neena du togn kenn inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman kun fala tazalamu ay fala tazalamu bu len toñante lolu ab sew sew la bo xam bu ci meta leral la jambi nak leg leg mu def ak moy yalla ci ma manu suñu borom fi ñi feñe fofu moy jambi leg leg mu def ak moy yalla ci barab bu tedd wala jamono ju tedd su boba desu ko ful waye manes nako reyel motax alquran wax ni fadas limu fihi anfusakum bu len ci togn sen bop waxani wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim ku fa def ak togn teef waxu nit nako ful waye nako duma duma yu metti la wax nako duma duma yu metti yalla ku xarañ la ci waxin ay waxinam du bayyi ben place mu melni nak guddii yoy beccegi jaamu ci yalla manam amul lu ko gëna reey ci kaw suuf mo gëna sax mag guddii yi nga xamanteni moy yi mujj ci koor kon li gëna wër ci wax ibrahim moy beccegi mo gëna mag fukki fani fukki guddii yi mujj ci koor beccegi mo gëna mag motax ku ci jaamu yalla gogou li tax mu gëna assiré moy jaamu yalla guñ assiré lay doon ndax jaam bi man lay jaamu yalla jamono mu nek lu xam ndax nangoo nañ ko mu deet waye gi mom suñu borom da fay nangoo bu muccé ci ngistal rek suñu borom da fay nangoo subhanahu wa ta'ala motax yaronte bay sa'am wax ni ñi aj nañ am ay ngeeneel yu bare bare bare waye nak ñi ajut nañ ko bokk ñom bu yalla waxé ni sumal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baytil atiq al ay wal yatawafu bil baytil atiq na ngeen bu bisba na ngeen fexé ba yeleb salté yina ci yeen suma li yaqdu tafasahum xet gu naqari ga yeepp ngeen dindi ko ndax la won parfum sango won ak sa bu am parfum say wedd goko won say sa karaw de goko won yoy yeepp nak bu ngeen démé ba ci bis bobu nak na ngeen dindi yoy yeepp wal yufunu zurahum la ngeen mebeton la ngeen nesiyaron ci ray ak jur bu fekke da ngeen qiran wala ngeen tematto wala ngeen defon len lo xamanteni man na tax ngeen war ray neen ko matal ba mat seuk waye nak wal yatawafu bil bayt al atiq ngeen wor woru bebb ga ci keur gi nga xamanteni kenn musuko coloniser al atiq liñu dege fofu kon moy ñi aji wut ndekete ñoomit dañuy solidarité ak ñi aj ndax ñi aj dafa haram ci ñoom ñu def yenn jëf yi lu melni wat seen karaw wala dag ja wala dag seeni we wala dag seen bop der wala yu mel nonu dañ ko aramal ci ñom ñun nak ñaari ben riwaya bi ci ñew amna ño xamni ño wax dañ ko sip am ñu wax ni dañ ko aramal maliki yoni riwaya bi ci gëna wër moy dañ ko sip ñom ala kulli hal moytu ko mo gën diko jëfé mo tax ñu dañ sa wax ni idha dakhala al ashru min dhilhijja wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa wala falyumsik ci benen riwaya fala yamassa shay'an min sha'rihi wala min azfarihi bu ashr dhulhijja duge ken ci yeen beug tabaski beug rendi bu nete wala bok bum laal dara ci karawam wala ay wem tere gogu nak amna ñu ni tere aramal la am ñu tere sibla waye li wër dal moy moytu ko mo gën bu fekke nak dafa dag te teyoko koku mom jegal lañ lako waye bu fekke ci biir anga nga nek mom mu dag teyoko bo wa da ngay rendi mu melni nak kon ngeneel ya wa arafa nekke yoyante bi sax dafa bëgg ñu bokk ko ak ñi nga xamanteni ñi meekul arafa bokk ak ñom motax mu ni khayru du'a'i du'a'u yawmi arafa ñaan gi gën ci ñaan yi moy ñaanu yawmi arafa motax gaay yu bax yi neen dañ da denc seen ñaan reñ ba diwen ba bisu arafa ñu dokk fa ñaan ngir suñu borom man ko nongu ndax suñu borom ci bis bobu wax nañ ni day wacce ba ci asman ci gëna suufé suñu ne day wacce nak ñun ashaahira yi dañuy wax ni yermane yam moy wacc wala ay malaka lay wacce ay du jëmmi suñu borom jo xamanteni day nekk jëmmu di wacc ñun ashaahira yi loolu lañ moy suñu pass pass bokk ñoo ñi nga xamanteni wax ni yalla day nekk jëmmu jo xamanteni day wacc comme ni ñi wacc ay escalier kon mi ngi ko laye borom ben borom mu waxe ko non daal di wax ni malaka yi sama jaam ñi ana luñu bëgg sama jaam ñi sédé leen ni liñuy def ni gëreem nako sédé leen tamit ni jéggal na leen motax ci ben riwaya bu ñew yoyante bay sa wax ni iblis bis bimu upp ndaxar ci gaw suuf moy bisu arafa ngir bari gu ci suñu borom di jéggal bis bobu la ëpp aw naqari ci kaw suuf mom iblis ndax jéggel gu bari suñu borom jéggel gi mi jéggelé mo tax kon bis la bo xamanteni ni bu mata bayyi xel la bis bu reey fa yalla la li tax ñu duddugo arafa nak amna ci borom xam ñu wax dañu wax ni arafa wala arafat ñaar yépp dañ koy wax comme ni ñu waxe mina muna ak minan ñi wax arafa di wax arafat fa iza afattum min arafat fazkurullah kon arafat moy lakku alquran way arafa moy lakku sunna li tax nak moy amna ñu wax ni sayyidina hawa ak sayyidina adam bañ sanéké end sanéké jidda wala hijaz fofu lañ dajewat xaba xamanté mo ñu arafa barabu xamanté am ñu wax ni li anna nas yata'arafuna fiha nit ñi fa lañuy xamanté man nga dem ko gëjë gis man ko gis légui gis nit japp ni dang ko mësa gis fek seeni arwah mo gisante won ci asal ngeen xamanté won ci asal ngeen gisante fofa xaw xarito fofa faaw yoy yep day am nit ñi ak jinne yep fa lañuy dajé difa xamanté mo tax ñu diko arafat bis la bo xamni amul bis bu ko gëna reey kaw suuf yalla daal di wax malaaka ni leen sédé leen ni jéggal na sama jaami yoyante bi nak xër gim xër ci xër wi azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim da fa xër ci yeen lool ba lepp lu mu gis leen di jañ rek day am mbekté am ak ciawarta ngir jot leen ko lepp leen di lor aw naqar lay doon ci mom ngir mas ci yeen ma anittum hariya motax mun yeen ñi nga xam nekkul leen makkah bu bisu arafa jotee wala bu yowmu tasi min dhul hijja jotee bisu juroom ñentel ci dhul hijja na ngeen ci andando ñoom na ngeen ci wor bu ngeen ko mané dal ni wor ci nak dana effacer bakari admi di wessu ak admi jëm mor cheikhna mohammed hassan dadou dafa wax ni day melni hadith bi yeen tax day garantel ki ci wor ni ko dewen dana la fek néna kon dañ ci déggé ak guddu fan dañ ci déggé ak guddu fan yeen tax mo ni dana ko jéggal bakari admi di ñew mo néna kuko wor ñaari lu ci ëpp da nga fek at mom néna soko fekke wut tamit wax yeenté bi dañu ndax bindal le tiyaba jo xamni fekke woko ndax nañ xol bakkar yi geure ci kaw suuf xamni fekke woko ñu jël bakkar yoya wané ni man mel bay mel defal nga ko ñu jéggal lako maam da ngay melni kuñ jéggal bakkar yi geure ci kaw suuf bu fekke woko kon bis la bo xamanteni wor ko bis bu mag la legi na ciol yi bari na ci jamono mu nek at mu jot nit ñi day melni waxul khal insanu da'ifan nit day mel dafa gaaw fatte ndax at mu jot borom xamni leral ci waye borom xam xam yi comme ni ko ñen ñi waxe dafa bari ay waxkat yu melni man yo xamanteni fuñ toll rek jaxase xel do ma day moy ndi itel rawat na bu fekke jaamu yalla gu mag la gu melni da ngay gis tam ki lu melni laytul qadr ak bis bi ciowli bari ci lol ci ay borom xam rek ñoo ci wax di jaxase la tax moy shaytané mo ci laxasu ngir bëgg nit ñi jaxasu bu far ko baye ngay gis ko xamanteni dafa nara wor mbam wor ba ci digni ko dogal ndax bisu eid la wala ñu ko li yowmu tarwiya la suba la ki bi yoy yep ak jaxas wala nga xamanteni lu upp ci borom xam ni am nañ ci ay responsabilité ngir ñoko lendemal nit ñi ngir ñoko lendemal ñoy ay sa waxon nako neena inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an min sudur al-ulama walakin yaqbiduhu bi qabdi al-ulama hatta idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasaluhum fa aftaw bighayri ilmin fa dallu wa adallu neena yalla bu jeul xam xam du ko jeul ci denni gayim go terale won ndax teral nañ ci ba pare waye bu koy jeul seeni roole fi jeele ñu dem ba nit ñi dooti amati ko ñu laaj ñu jeul ay juhal di len laaj ñu laaj len ñu tontu ci lul xam xam reeral len wa na nati al arda nanqusuha min atrafiha al bayhaqi neena moy mawtu al ulama yalla dañi souf si dama koy gën di wañi rek mu ci am ci degin wu sori mu ni moy fatu borom xam xami fatu borom xam tax gaay yu bax yi sa yu borom xam musa fatu dañi tiit lol ngir xamni suñ borom am na lu nar ci jamni bisu arab bisu yawmu tasi' min dhil hijja nak la ci gëna la ci dimbali rek nga xam man ci mu ci wax ji moy juroom ñentel bu fan ci dhil hijja amon na amani faratal acc ndax aj mom xam ngeen ni adum juroom ñent la nga faratal yaante bi aj ben yoon ñibbi bayiko fi kon ben yoon la aj muy hajjul wida te avant lolu bisu juroom ñentel bi amon na donte yow ma arafa amon na fil malaa'il ahla ndax malaaka yi daan nañu aj ca baytul mahmur buñ daan aj ca baytul mahmur amon nañ seen bisu arafa muy bisu bobu non mi bisu bobu non bokk na sax li wax ni motax ñu dugg arafa moy laytu khadr ken xamuko waxtu wi ñu nangu ñaan ci aljuma ken xamuko waye arafa mo gëna reey yoy yeb ba pare ñu xam ko motax ñu ne kon bis buñu xam bis bu bisu xam bi kon dañu xam kañ la ño xam kañ la su ko defé kon day melni kon wor juroom ñentel bi fan bi moy li effacer ki bakkar yi jitu won ak bakkar yi ñew borom xam wax ni dañuy wax faral di wax ni ñu ci bari ci ñom bu yentew ay saam ne aljuma ba aljuma aj ba aj umra ba umra yalla da ci jéggelé bakkar yi bu fekke jamm bi moytu na bakkar yu magi ñu ni kon lolu bakkar yu magi rek yu ndaw yi rek lañ ci jéggelé waye arafa mom istisna la hum bakkar yu ndaw yi magi yépp dañ ko ci jéggelé bam dess ak jo xam dafa dess sa digënté ak jamm bi wala bakkar bo xamanteni ni dañ jé tek ab hadd maam kuñu wara door yoon ba paré nga nek ci réew mo xamanteni l'islam akoy atté waye même bu dé kuñu wara door yoon nga nek ci réew mo xam l'islam atté wuko boy jéggelo suñu borom ci bisu bobu suñu borom man la jéggal donte ci bisu maam bo téwé ci bisu bobu def li suñu borom wax muy koor ga suñu borom man la ko jéggal lolou ci yermandem la aji mom yalla borom subhanahu wa ta'ala kon wor juroom ñentel bi fan la légui nak ci misal buñ né ñu ngi ci wéru dhil qihda kat fan wéri fan la wala ñaar fuk juroom ñent ndax yeen ayyam néna won nahnu ummatun ummiyah la naktubu wala nahsib aw xéer lañ wo xamanteni ay illettré lañ janguñ duñ mëna ñoo kalkin mëna ñoo bind kon ashahru hakaza wa hakaza wér mom day nekk 29 jours wala 30 jours waye duko wéssu mukk légui bu ñëwé ba dhil qihda wér wi nek 30 jours imam nek ñetti mbir rek manam mu nek 29 yu leer nañ ñu xamni kon suba le premier commencé wañi ba juroom ñentel ba mba mu nek 30 yu leer nañ ñu xamni suba le premier ñu wañi ba juroom ñentel ba mba gisunu wér wi mu lendam fa in ghumma alaykum gisunu ben wér niyas yi nek fi ba gisun ko su boba sakku wuñ ci ñun ñiwul ay radar ñi wan wér wi sakkuñ ko ndax saxna ci xam xam ni radar yi man na fekk wéro fam nek genné ko té wéro juddogut loolu luma da baye xel la radar yi man na fekk wéro fam nek genné ko té wéro juddogut motax yaron nabi sallam ar-ru'yal basari ya lañu wax maam gisuk beut lañu wax bu xiné fa in ghumma rek leral nako bu lende mé amadu ñu responsabilité na néna ñew su lende mé mot leen kon ciow amul kon buñ toppon li rek ciow dul amadu ci wér légui nak kon yow wor juroom ñentelu fan lañ la wax wér wi feñ na tay kon wagnel ba juroom ñentel ba nga wor ko donte nak ba wéri feñ bo xeyon commencé wor ba juroom ñentel ya yow am nga arafa am nga yépp kon ciow li jeex na bu fekké mënoko nak nga wor yow mu tarwiya ak yow mu arafa mu jeex yow mu semaine zel hija yow mu tarwiya gi suñ tuba tud an yow mu tarwiya tin gaw ngir maggu mag ndax li tax ñu yow mu tarwiya moy arab yi ci ñam mandal li ñu jox ñu naan ir al-irtiwa comme biru l'irtiwa bo dekk bo bokal heure rek dekk bo bokal dara ci heure rek yena bokku toftani faqiya da ngay deg fiqh ba pare xam usul xam qawaid fiqhiya xam maqasid ash-shari'a surtout maqasid ash-shari'a ma am sah ibn abbas bim yonne wadja ca dekk ibn abbas ni de ñu ñu and ci lool dafa wute ak ci te won julit yi boba ndax lam gem moy ikhtilaful matali' bu fekke atay wutena kon rew mo bokul ab até wour leena bokku manan ndax li tax moy maqasid ash-shari'a li taxone malik waxone ni rew yi bokku ab heure bokku amirul mu'minin ñep lañ bokku ay nañi dogono di worando bañon ak wuté digënd julit yi tax ku jang ma sa bu may da nga xamni malik toujours rek day samonté ak wuté ak njit motax mo ni buñ julé mbolo ba paré bu mbolo ñëwaaté bu dé jakk ju am imam ratib la buñ and wa di julé mbolo yoy yep ay maqasid ash-shari'a la ci jublu won leena bo sé lol lam ci jublu won bu fekke do nga fi legi dem and ak ñom kon legi kon bu fi mari nekkon kon lumuy wax kon lamuy wax moy andal ak sa rew ma nga xamne fa nga nek don li fek ay julit ak fa wala li fek njit lo xamanteni doyna ci l'islam ab royu kay ma nga fa tay kana senegal ñun amna ay njit yo xamanteni doyna ci l'islam seuk kon ki nek ci rew mi bëgg and ak wa makka koku maqasid ash-shari'a da ko bañ maqasid ash-shari'a ci bohom da ko bañ te bu fekkon l'islam fi nek tay dañ koy jappé ko tay ci misal dañuy wax ni bu fekke jamono yi fi abou jahfar al mansour nekke wala muawiya ne fi wala yazid ne won fi ndax ab julit ñime won na dekk bir makka nan dame and ak ñi dekk misra du ko don diko ñewé muko ndax jamono yi dawla usmaniya nekke deug ndax ab julit ñime won na dekk bir turki wala Turkmenistan wala yu mel non nan damay xaar wa Makka abatan do ko ñëmé kon dafa melni ñi nekk fi lañ ñëmé

0: nga xamante ni nee na bu may dugg ci marché bi sa damay sag samay nopp ndax lu ma dégg dama koy mokkal moo tax moo tax mu riwaaye ci hadis 5364 si ay hadis Abu Hurayra mu la riwaaye nee na am na ci loo xamante ni sax du ma ko wax na su ma ko wax ñu dagg sama bopp bi ci li ma riwaaye ci ay hadis kon moo tax ñu ni lam waxut mooy al ilmu ladunni bi ko suñu borom xamal ci li ko yonente bi defoon li ko yonente ba mooy tasawuf ak al ilmu al batin ñu ni loolu bokk na ci li nga xamante ni nettaliwu ko woon yonente bi muy xutba toogut taxawut dafa war ci kaw naaqa bi ci kaw gileem gi la taxaw taxaw ci masjidu namira di wax wax ju yéeme dénk julli ndinkaan loo xam ku dégg da ngay xam ne kii pare na ci àddina bi muy dem rek ci fan yooyu en muy dem Omar fi mu njëkk a déggee mbir mi mooy dafa ñëw benn bis fekk yoon dem tëdd ci ak basam gu mel ni saaru rombu jaan mu tëdd ci mu jóg bi mu jógee mu gis fii baa daal di xaw a marqué Omar daal di jooy ni ko yow bu la neexoon yàlla wàcce or tey nga mel nii mu ko Omar maali walib dunia sequm ak àddina dara damaa mel ni ci àddina ku doon kerlu ci ak garab rek ba mu yeewoo daal di demaat noonu rek laa mel ci àddina xanaa Omar gërëmoo ñoom ñu moom àddina ñun ñu moom alaxira xanaa xamoo ni àddina bu tolloon fa yàlla comme laafu yoo yàlla du ko jox yéefar yi law kaanat dunia tusaawi inda allahi janaha bauda ma saqa minha li kafirin charbata ma bu fekkoon dafa tolloo fa yàlla ak laafu yoo képp du ko jox yéefar yi maam bu baaxoon du leen ko jox kon lim bon moo tax mu jox leen ko moo tax suñu sang bu teedee ba wax ni aqbalat ilayya dunia qablu àddina ñëw na wutal si ma sànni ko àddina wutsi na ko ay yoon sëriñ bi waaye mu saa yu ñëwee rek mu sànni ko moo tax wootekat yi war a bàyyi xel bu baax a baax a baax ak mbooloo mu bari ni benn kilifa waxoon ni maam képp ku jëm ci yàlla kenn nit rek ëpp na la ndax ragal war ngaa xalaat bu ëllëgee maanaam nga taxaw ñaan la diw mi yaa responsable am loolu kenn dong laa gis ko musa ñi mee ci kaw suuf muy sëriñ bi radiallahu anhu kon taxaw di bàkku ak di woote di wax naan may diw loolu ku jëm ci yàlla du ko wax mukk ku jëm ci yàlla day nëbbu ay xasanaatam comme ni jigéen di nëbbee réeglam noonu la gars yu baax yi daal nëbbe seen i xasanaat moo tax na waa ju baax joo xamante ni ndeysaan dafa musa nekk ci ab barab di ba ànd ak mbooloo waaye bu nee ba xaaju guddi rek mu dem beru benn waaye daal ni xaara daal diw mi naa ko bett xool ba xam ci lu mu nekk mu bett ko maan ey yàlla ñaan naa la ñetti mbir de may nga ma ñaari waaye benn mayu gooma ko ba tey bi mu gersoo bi mu déggee nooyu gersoo gis kenn daan ko laa illaa inna lillahi wa inna ilayhi raajiun noo def ba gis ma mu ngi ko ah dama doon topp ba xam ci loo nekk rek mu ko kon de man torox naa ni ko mbaa di nga ma suturaal ba kenn du xam li ma doon wax mu ko mën naa laa suturaal de ci kaw nga wax ma ñaan yi lan la fekk maa ko yàlla may nga ma ñaar yi waaye benn bi may goo ma ko mu ko lan wax ma ñaan yi mu ko doo ko nettali mu ko li fekk yaa ngi dund ci kaw suuf du ma ko nettali mu ko benn bi mooy dama ñaanoon yàlla maanaam du ma ragal kenn ci kaw suuf moo daf ne buur bi gën a soxor ci àddina moo xarmee laa yemale ma ñaan ko it ni ko mu dindi bànneexu jigéen ci man jigéen gi gën a rafet ci àddina moo bëywee laa yemale moo miir bee laa yemale ma ñaan ko tamit mu def ma dootuma nelawati guddi boobu nag moom moo des ba tey ndax maa ngi am lu may nelaw tuut ci guddi gi waaye suturaal ma bu ko wax kenn mu ko li fekk yaa ngi faatu du ma ko wax kon gars yu baax yi dañ daan nëbbatu am na ku ñu daan wax Aboubacar al Miski Aboubacar al Miski waa ju baax loon joo xam te ni Daoud nangootoo ci biir nit ñi fu mu toll daan làqatu am benn bis mu nekk toog ci kër rek benn waay benn jigéen fekk ko ci biir këram simi ko ba say wicc ni ko ba mayul yàlla yow dinaa yuuxu léegi woote ni da nga mënoon sàkku mu ngi ko waa d' accord naa dinaa mayu yàlla yow waaye may ma tuuti ma dugg ci toilette bi defaru damaa xaw a dàq bi mu duggee toilette bi jël ginnaaw kër yëpp taxal ko ci kër ci yaram bi ba mu xeeñ xun mu génn rek ndaw si départ ndaw daal dem bàyyi ko fa mu duggaat sangu solaat ay yéeram génn tëdd ba guddi dégg kàddu suñu borom di woote naa ko Aboubacar yaa def lii ngir man waaye naa defal xetu miski sa yaram bi foo toll nit ñi di ko xeeñ ci yow moo tax tudd Aboubacar al Miski Miski lañ ko mujj santale kon gars yu baax yi maqaama yi gën di am rek lu mu gën di rëy ñu gën di nëbbatu allahuma lu nag imtinaan wa ma bi nehmat rabbika fa hadis sëriñ bi buy def loolu maanaam nga gis maan yàlla defal nga ma nangam da koo ñaan yàlla ba xam ni yàlla may na koo pare wan ko ci ësal ni ko may naa ko comme ni yàlla bi abu bi ñaante bi ñaan ca badar ni yàlla wane Aboubacar ne ko nangu nañ ñaan gi Aboubacar jël kaala gi taxaw ku waaye demal doxi say soxla ñu sañaan gi nangu na yàlla nangu na ko bu yàgg yàlla la toroxal mukk kon loolu la waaye di bàkku ak di ndamu fii ci àddina moom la suñu tubaab waxoon ni bala ngeen namu na ngeen dem bam leer leen dugg ngeen aljana ba pare bis boobu nag yonente bi alayhi salaam yee ci kaw daaba gi di wax ak saxaaba yi fekk am na ñum dee woon alquran tàggee woon na ko bu yàgg ndax bi isa dia a wàccee ci la alquran tàggoo woon iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasi yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba bi ma ci ñu bari comprendre ñu won waye ku melni Abdoulaye ibn Omar mom comprendre na ku melni Abu Bakar comprendre na ni sar wi dafa ñew di tagge ci yoonte bi alayhi salam motax mom mu jeewat ci alcorane sar wi mu jeewat ci wawula waye ay bi mu jeewat nak wa taqu yawman la waye ay bi mu jeewat ci makka al yawma akmaltu lakum dinakum la manam bi mi genn madina la isa jaa wacc mu commencé lisan yaram bi commencé bagn nga gis buy jog ñukoy japp mu commencé say lum def rek nan subhanallah astaghfirullah na fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu gogo subhanallah astaghfirullah di jog am ben bis mu ni aisha demali sa bay mu jité aisha ni ko ah sama bay da faible bu jité mbadu am jafé jafé mu ko dé na jité rek mom rek mo meuna jité Abu Bakar commencé jité yayante bi dari ben bis ndaysan mu wacce rido bi di xol julit di lin xol donc ñi touru mu am yermane ci ñom lol azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim en Abu Bakar jé gis ko ñaari sahaba teyé ko ki teyé ci mbag mi ki teyé ci mbag mi ñukoy japp ngir mu mëna ñew Abu Bakar dal bëgg tag julli gi yayante bi defal ñi loxom ñuko agalé julli gi mu agalé julli gi kon boba lañ ko commencé tag mu xamni mom mi bi di lélé sa nga bét ko mi waye mu waxantu naan abdun khayyarahu Allah bayna dunya wa bayna ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah amna jam bo xam yalla dako wax ni ko tanal adna wala lo bëgg ndax yayante mom bu fi bayiko dañ koy tag motax tamal adna wala bo bëgge nga dess fi neena ma tan dem ci yalla motax da wax na balir rafiqal ahla di xol ci kaw naan ah man dal lima gënal moy ma dem rek na dem waye limi bëgg dem lepp téwut mi xaar xétam mi am bi sax mu joy sahaba yi niko loy joy muy dama sama soppé yi la nam ah ñun duñ say soppé muy den yeen sama andal no ngeen sama soppé moy ñew ëlëk te duñ ma fi fekk am dañ may bëgg rek ngir dégg duñ ma dégg ñoy sama soppé ñoo la nam lool nak mu taxaw ci kaw mu tocc ci kaw daba gi tuddu yalla dal di wax ni inna dima'akum wa amwalakum bainakum haram ka hurmati yawmikum hada fi bayrikum hada fi shahrikum hada seen alal ak seen deret dafa aramanti ci seen bir comme ni tay aramé comme ni wèr wi aramé comme ni makka aramé ndax arabiy liñuy say d'accord nañ ci aramu makka bu mu xex musa jot bir makka duñ fa nango xex niki non yi duñ dawuñ nango xex ci ashurul hurum yi muy ñenti wèr yoy nga xamanteni ashurul hurum la motax mën leen ni ngeen aramé lolu non la seen deret aramanti ci seen bir ak seen alal bu ken jël alal ken bu ken jël deretu ken bu ken jël derub ken der moy barabu ngagne wala tag fiñu tagge ak fi ngagne fofu moy der muy lol tamit dafa aramante sen digeun dafa aram ci yeen ba kero ngeen dajé sen borom sallallahu niko nak xam leen ni bu ngeen dajé sen borom da nga leen laaj de kon na ngeen préparer motax ben way dafa ñu Hassan ibn Basri xawa sagantu Hassan ibn Basri niko wa yow ñataan nga am niko amna juroom ñaar fuk de niko ah yaangi préparer Fatou waaj niko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ko iska xam nga mana lolu mu ko wax mako mu ko inna lillahi moy ci yalla lañ joge wa inna ilayhi rajiun ci mom lañ dem tamit boy jeme ci mom nga xam ni da na laaj kon nga prepare lam lay laaj tontu ba nga prepare tontu ba su la laaj mu ko walé luy pexé mu ko pexé mi dal moy ahsin fi ma baqiya min umrika yaghfir lak allah kulluhu mam rafetal dal li dess ci dundu yalla jegal la li wess won ak li ñew waye bo ñaawale nak suñu borom jappé la li wess won ak li ñew kon motax mu wax yoonte way sa wax li tamit dan ni nak xam leen ni riba bi may ñëk bayyi maam cancel moy ilga ko wax ni ko waxe ci wolof neenal ko xam tane riba bi may ñëk neel moy riba al abbas bi nga xam sama bayyi la lu ngeen ko yoree lon ci riba lepp cancel nako bu fayi ko ante amanti seen bir na jël kiyam rek na jël rasu malam wa in tuntum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun na jël capitalam rek waye ci yep dinnako deret tamit deret di may ndeuk neenal moy deret rabi'a mbokum yoyante bi lon ci quraysh la bok dañ ko rayon ku bok hosayli mako rayon yoyante bi sam arab bi mer ci lol beug fayu yoyante dañ neenal na lol bis naka tay bu ken fayoti nañ ne lepp mu jeex dañ wax lol dari waxat tamit ni seytane nagu na ci yeen fi ni ci barab bi man ma len asiral seytane du len mal dara waye suma fi joge nak dana xemem dem ci yeen su boba nak yene kenn ku nek moy xol lum ko moyto dani nak nasi nen ko moko moyto nasi moy arab ni don def suñu adjé ren bu déwé né ñu ni ah admi dal admi dafa am gaaf nañ bay après dé ñu adjar ndoga adjar dal jëlal ménat mo da yalla wax ni inna man nasiu ziyadatan fil kufri yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman li wati iddat ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah manam nasi mun nasi gogou nañ ko bayyi kon dal ni dhul hijja datena ko bis naka tay du wessoti dat bi moy 12e mois ci admi kon sa yu ñewete da ngeen ko aj bu len def li arab yi doon def nan nañ baye ba diwen wala yu mel non arab demo nañ ba sax fukki wer ñet lañu am lele ngir lu mel non dhul hijja bu ñewé ñu ah ren dal lu aj ndax dekk bi neexul nañ baye ba diwen ñu do aj lool kon liñ ci déggé moy ki nga xam dafa yor al ba paré sa yu aj ñewé mu ni ah na baye ba gëna am katan wala na baye ba diwen koku wax nañ ni ci wax nañ dañu wax ni al hajj muftaradun bil fawri manam dañ ko fartal ci ak gaawé sa yo ko amé rek dafa war nga dem def ko amna ñu wax lool amna ñu wax bi taraxi waye bi mo gëna leung manam sa yo ko amé rek da nga war dem def ko num gëna gaawé mu wax leen admi fukki wër la ak ñaar inna zamana qad istadara alaykum admi fukki wër la ak ñaar fukki wër ak ñaar amna ñent yo xamni arba'atun hurum la comme ni alquran waxe minha arba'atun hurum yoy nak bu axé faradus lima fihi anfusukum bu len ci def moytu len ci bakkar baaxa baax ndax su ngeen ci defé bakkar duñ ko ful waye day gëna reuy comme ni ko waxe won sank faradus lima fihi anfusukum na ngeen ragal yalla yeen wa quraysh nak li ngeen fi nekké won moy di lor jigen ñi bu jigen waré doon ngeen ni du dondu lu ngeen bu ngeen bëggé sax soxna li ngeen dem wéccio jox ké soxna mu jox la ké ngeen wéccio ko ci du am cian yoy yépp ngeen ko moytu mo tax mu wastawsu bin nisaa khayran ma ngi leen denk jigen ñi ndax feebu nañ lool té seen ndimbal lañ ci yentam ma ngi leen denk damay jël li ci gëna fess rek dal ni waye nak jigen ñi nañ moytu di indi ak katchor ci biir kër seeni soxna seeni borom kër suñ ko defé nak na ngeen leen yedd su ngeen leen yeddé ñu bañ na ngeen leen gaday ci lalba su ngeen defé ñu bañ na ngeen leen dooru yam dooru du metti dal waye dooru gatchel la ngir mu ay nawlem xamni ki kat def na lu nona waye du dooru wo xam dooru metti dal la dal ni yeen nit ñi nak ma ngi leen denk ngeen andakum xel te degg li may wax xam leen ni jotal na sahaba yi neñ bi ni allahumma qad ballaghtu makka gep dañ ko deggano ni nekkon sen bir ni sen ko deg allahumma qad ballaghtu allahumma fashhad yalla jotalna yalla sedel na jotalna wax nañ ni fofu mal même malaika yi dañu wat yalla ni jotal nga bu ma seuk in alayka illa al balagh yow jotali mo nekkon sa mission motax jotali nga ma seuk kon mun yalla sedel ni matalna kon yalla ma jotlina sedelen yeen ñepp ni matalna ñepp dal di koy sedel ni ko matal nga ma seuk li nga waron def lepp def nga ko alayhi salatu wassalam dan ni yalla joxna kenn ku nek akam ci mirage la wasiyata li waris kep kuy dondu buñ ko denkanel di wax nan sama domi kat mayna ki li mayna kele wala yu mel non men la wasiyata li waris manam ku wara dondu ngani mayna ko keur gi wala mayna ko ki bi bu ko way do nay weyelut du wey la len do ko denkan arab lañ ko def motax muni ken tamit bu wasiya lu epp sulus dan ni waru lil firash kep ko yor ak bumam dom jum indi rek jappal ni yay bayam li fek li han amut walil ahir al hajar ko xam dafa ndialo ci bir negu sey nak mom aw xeer rek moy ap atem dan ni wamay daa ila ghairi abeehi kep ko xam tan ni dafa wax ni diw moy sama baye te fek du bayam na xam ni yalla rebb nako malaika yi rebb nañ ko nit ñepp rebb nañ ko motax lu mata moytu la manam di askano ci fo bokut lu mata moytu la rawat na yi xew leg nga xam ni ki lay jël xol nit mu neex ko rek mu santale bo xam turu koka lolou lu doy war la ndax bokay xol jamono ji man na baye nek lu graw waye li fimi graw moy tay buñu dem ba téméri at bu ne ci misal astu galas bamba alhamdullah sopp tax mu wax lolou ci bokum koku man nga dem ba ay jamono ñu japp ni galas mom moy mamam ndey so galas bamba kon koku mom sa borom keur sa soxna la motax waye yu mel nonu buñu dem ba ci jamono makasul sha nga xol li ñew man nga dem ba japp ni koxe ci askanu diw moma la bokkon te man nga dem ba soxla wat ab atté bo xam ci mbiru askan la dem ñu joom ta ngir wax jojum waxon kon yoy yep mo tax mune kep ku wote woni diw moy sama baye te diw du baye wala mune diw moy sama mam te du mam neena xamni yalla set na ci mom malaika yi rebbu ko ñep and nañu rebbu ko muy nak bokku na ci limu wax tamit mu wax ni li ngeen di wax lepp yeen seen bop suñu borom dana ko wut nañ koy sédé motax al bayhaqi neena manam raqib ak atit ñom ay malaaka lañu yo xamanteni ni lepp lu jaam bi def ci suba ba ngoon dañ koy bind lu mu wax rek dañ koy bind bu ni won jox ma téré bi sax dañ koy bind manam ñom duñ xol jëf yi ñi am tiyaba yi du am tiyaba lepp lañu boole bind suñu parane yalla daal di ñew daal ni kon jëf yi nga xamanteni jëf yi wax do nga la won mom sanni leen koy lay jëf yi ma soxla moy yi am tiyaba yi am ay nangam yoy la ci soxla mo dox kon muy lepp lu ngeen di wax neen ko xam ndax bu ëllëgé nañ leen ko laaj té buñuy laaj suñu borom bu laajé nopp day wax gemmañ day wax bëd day wax kenn ku nekk la nga defoon dang koy wax ni ma wax muy na ngeen moytu tamit jël alali jambour ndax lo jël bu ëllëgé da ngay ñëw yanu ko and ak mom waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyamati ku jël alal jox ni momoko bu ëllëgé dang koy indalé boy ñëw wax ni képp ku ray nit ci ag weñ wala lum ko rayé bu ëllëgé weñ goga lañuy jëlaat rayel ko gën ko ñawal ray la ci yow bu ëllëgé nahiyasu billah dan ni li ngeen di wax na ngeen ko bayyi xel ndax dañ leen koy laaj mu jekki jekki daal di xol ci asamaan si xol ci asamaan si jël aw yat di def ni di xaw a xaaji nit ñi di xaw a xaaji nit ñi di wax naan yàlla yàlla seedeel yàlla seedeel yàlla seedeel ñetti yoon bim dëppee bay ñibbi comme niñ ko waxee woon sànq bim ak seen madina lim njëkk wax mooy dafa dajale saxaaba riwaaya bi am na ko ñu koy taxn sax waaye riwaaya la boo xam taarix saxal na ko bim ñibbisee lim njëkk a def dafa dajale saxaaba yépp ba ñëw mu leen képp koo xamante ni yorel naa ko bor mbaa ma tooñoon ko na ñëw ma jégalu ko mu baal ma yonente bi sax mooy jégalu ko aw xeetam de na ñëw ma jégalu ko mu baal ma saxaaba yi ni ko yonente bi tooñoo kenn defoo dara benn waay jógee fee ni ko man de tooñoon nga ma mu ngi ko man mii lu ma la defoon mu kero ba ngay xaaji nit ñi sa yaddu dama daloon te dama bëgg a fayu muy occasion mu ngi ko ah mu ngi ko waaw bi mu waxee loolu Seydina Ali jóg ni ko na fayu ci man maay saw xeet yonente bi déedéet xasana xusa yi jóg daal na fayu ci ñun dañooy aw xeetam yonente bi déedéet mukk ci àdduna na fayu ci man mooy mu ni man ci yow laa bëgg a fayu ndax yaa ma tooñ yonente bi ni ko nu mu dee wam ko da nga maa dóoroon yad wi ci sama biir bi yenn bisimilah ñëwal fay mu ko ah ngay wax sama bum mi ndax man daf fekkoon sama bum boobu saxaaba yi ñii di jooy ñii yu leen koy def occasion daal di taxaw yonente bi jox ko yenn ko bisimilah kon bi mu xàccee rek Aboubacar tëb yuuxu daal ni ko yonente bi na ñëw ci man fayu ci man bi mi ngi ko waa léegi wogal sama bumbu ndax sama bu dafa wogu woon yonente wog mbubbu rek occasion song ko macc ba xolam sedd ni ko defa nga ni moos kenn dana fayu ci yow damaa bëggoon a mujjee laal sa yaram wiita ci moo tax bi mu paree ñi saxaaba yépp ñoo di ndokkeel occasion naan ko yow de am nga tawfiix ñu koy ndokkeel ñun ñëpp moo tax sabaxak bi haa occasion am nañu lam waxoon ni sabaxak bi haa occasion lii ko maanaam lii mooy natija bi mooy résultat bi mooy ba mu waxee àggal ñooñu nga xamante ni kenn du leen laaj ci bàmmeel kenn du leen laaj ëllëg occasion ni ko iduhullah an yajalni minhum an akuna minhum ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñoom mu ngi ko yow ci ñooñu ma bokk keneen ñëw mu ko dee occasion jiitu na la ci am ñu ni sax ngeneen lii ko yàlla dañ ci doon ci yonente bi moo ko waraloon lu saxaaba yi ñoom ñoo xamoon yonente bi alayhi salaam ginnaaw suñu sang ba moo tax ndeysaan amna saxaay boo xam bi muy faatu dafa ñoo bi mu dee ba mu lekkoon day faatu anas dafa fexe ba wéy yonente bi mu dencoon ak ay karawam ak yooyu yii muy nuux ko ci biir bakkat bi yii mu def ko ci gémmañ gi yii mu def ko ci nopp yi daal ni ma dajee malaaka yi bu ñu gisee li xaar dañu mën a moytu kon ñoom xamoon na waaw ñooñu ay murid lañ am na soxna su nekkoon madina soo xamante ni moom sudaan defar cuuraayam day bàyyi ba comme yonente bi daama ñaq lool day dem jël ñaq wi dëkk ko ci ab kopp bu ñëwee def ko cuuraay jigéen i madina yëpp naan cuuraayam tax mu dàq suñu cuuraay moom mu dañ sekkare nag bàyyi noonu kon kooku mooy yonente bi alayhi salaam di nga xamante ni loolu xew na mooy dëlsee madina yi xew yépp xew mu dem ci nigg aïcha ñaan saxaaba yi ni leen ñaan soxna yi ni leen may leen ma nekk ci nigg aïcha ndax mënatuma nekk di bàggante ndax yaram yi dafa mujjoon dis kenn ndax doole ñeen fi góor yi ñu ko joxoon bi mu deee ba jamono yooyu dañoo rocci maanaam dañoo dindi kattan ga ba pare doole jëni fa nga xamante ni du attan boppam loolu moo tax mënu woon di julli si wala yu mel noonu moo tax ñu woon jàppoo am fu mu jógee rek ay saxaaba kenn day jàpp fi mu ñëw toog waaye fu julli di toogee sax da ngay gis léeg-léeg mu fexe ba ñëw toog ci seen biir ñëw génn toog ci seen biir ngi yërëm leen wala di leen dénk wala yu mel noonu nga xamante ni dem nañ bam leer ni fi lay bàyyi koo tamit maanaam li tax mu link ak waxtaan yi mooy xajatul widaa la aju tàggoo la woon saxaaba yi nag am na ñoo xam ñoom dafa meloon ni seen maanaam dafa meloon ni seen picc daa dajoon seen kawoob bi ndax ñoom xamoon nañ ku mel ni Aboubacar xamoon na xamone ni yenen taw sa mom da fi bayiko ndax mom min na yenen te bi te lim gis ni xamuko won pourtant la ba xawon waye ku melni Omar mom xelam da dalon lol mom ndax mom japp na ni mom yenen te bi muy fejj motax kero bi wama muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum boba Omar neena man dama japp ni aya bi amut ci alquran man tay la xamni aya bi amna ci alquran ak ni ma jang lepp aya tay la xamni aya bi amna ci alquran motax bi nga xam tane ni tagge nañ ko Omar dal di jul dal ni ku wax ni yoyante bi fatuna ma dag boxom da dem rek day ñewat comme Isa demé won da na ñewat yoyante bi munta fatu legi Abou Bakar wax ni ko Omar nekkal nit yoyante bi bayiko na fi ku don jaamu yoyante bi bayiko na fi ku don jaamu Yalla Yalla du fi jog mukk motax kéro ba ndjayante Omar ni ko yow mi jawar ni khalifa ndax kéro ba mbir mi xewé ya ma upp katan motax xana fofu la ci yem ma ngi jéglu bu baax ba guddal nañu
1: jerejeuf docteur ci watan lu am solo mom nga ñu indil ci ajatul wida ci aj gi nga xamne mo amon ci bisu arafa ak denkan bi nga xamne mo
2: alhamdulillahi rabbil alamin ah kon jerejeuf mu ngog rek jang mom mo jitu lepp sañ bi woné nako nam gënalé borom ndax mom dafa melné boromam ci sañ sañam ci coobareem daf ko wajal bin ko gisugul kon dafa melne dafa ñew andale ndigal loolu la niru tax bi mu ñewé ñi ko doon gis xamuñu won lu mu doon gis nañ le ni dañ ni waye nak amna lu xamul an nak lu xamul ni nek ci lola mam ag ci fara wara jang wara dal basin kon dafa melne waj tayba da ko tek ne ñew tambalé fi yam ñi wara tambalé nako suñu borom bëgge nam leen ko digël tek ne waay tayo dal basin nako ñepp di defé jang ba nopp ci alquran xam ko nañ ko xamé ba nopp ci xam xamu diiné xam ko nam ko wara xamé ak ci fañ fa wara ag kon jang ngok noné ko sidna jibril noné ko boromam yabale won yoni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko ikha na jang kon jang ngok señ bi mom xamna luy jang be tax wa ta wagn ko borom wajalon ngi xir ci boromam mu tak ko ne dem jangi ba jang lam wara jang lepp lolou da fay wone rek man da gam jang moy lepp té war na ñëpp amuñ ku jàng warut

man nga leli say wey sango mi xat yoy lañ bëgg leral ben par ben lool yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko sédélé won non mu nekkon ci lu mat manam juromi miqat miqat yoy ba ci gëna siw moy sul hulayfa mom lañ wax abaru ali ci ñoo ñafay miqat moy ña bayiko madinatul munawwara ñom buñu joggé madina di ñew ci makka di acci buñu accé ci fiñu wax abaru ali wala biru ali fofu lañuy ihramé fofu lañuy yéné tabbi ci ajj manam fofu bu len nexé buñu joggé madinatul munawwara ñu sangu farata waj wataay yu ñu wara def yépp mo xam wataay biir la waj wataay gogu suñu wajé ba aksi biiru ali suñu aksi biiru ali imma dañuy yéssal seen japp wala dañuy sangu bu fekké sangu guñ sangu farata ñu daldi yéné daldi préciser nak aj giñ bëgg def bu fekké dañoo bëgg ifrat ñu wax labbayka hajjan nga xamné dañuy daldi yéné aj rek bu fekké dañoo bëgg def ajuk tamato ci na ci ñew legi boba day dal yene umra ak aj nga xamne day jital batu umra bi kasalike bu fekke da beug def ajuk qiran momin mu dal yene ajuk qiran fofu non ci jakk joji nga xamne moy biiru ali sulu layfa gogum moy abaru ali amna juma ju reey ju fa nek barab waju kay yu yatu ñafa su waje ba nak murgu ci jakk ji julli fa ñaar rak su mane tari fatiha qul yal kafirun rakam ñaar bi fatiha suratu ikhlas dali yene nak ak adjam lolou lañu tuddé ihram bu fekké sul hulayfa ndax li ëpp ci sénégalais yi ñu ci bari dañuy wacc madinatul munawwara seenu kefel ci yëneenti bi motax dañuy wacc madina siyaré barab yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné yow mi aj dal na nga rafatal sa yene xamné da ngay joxé mom ko bi yalla bu yene lolou lañ lay yobal lolou lañ lay jox ko mu yobal do yene né ma ngi jema dem makka jema fa def business boole ko ak aj wala damay siyara ji barab sangam waye da ngay yene aj so aj gi pare nak amna barab yu tedd yu bax yu fa nek yo xamne yu mata siyara la nga def ko wala nga jital yoyu kon ñi nga xamne dañuy joge madinatul munawwara abaru ali gogu lañuy armalé abaru ali nak soriul makka waye sori na madinatul munawwara lol digëntem ak madinatul munawwara lum gatt warna jige warna ëpp 300 km mom fofu nga xamne moy biiru ali ñi nga xamne yit dañuy amna yit ci miqadi yi ñi yene amna ci miqadi yoyu fu ñuy wax saatu arq fofu ñi nga xamne ño bayiko arq bepp sénégalais nak bu bayiko ci rew do jek jek nan damay dem fa sama wari yu nek ma miqati fofu waye bu fekke da nga bayiko madinatul munawwara sul hulayfa ngay miqati amna yit fuñuy wax ci miqat yoyu juhfa moy ñi nga xamne dañu bayiko sam wala misra wala sax marok wala fuñ man di bayiko ci dekk yoyu ma wax wala ci dekk yoyu ma wax ñom juhfa gogu lañuy miqat lañuy defé seen miqat barab yoyu yépp nak wajal nañ ko ba waniko ba def ko ay place yo xamne yu neexa xamé la kon day mel lañu joggé afrique ci ca jaaré ci wét gogu nga xamne ñom bu ñëwé jox fa gogu lañuy miqati amna yi fuñu wax qarnul manasil moy miqat wa najd ak wa taif moy ñi nga xamne dañu joggé ci wét gogu ci biir makkatul mukarram amna fuñu wax yalam yam ñi bayiko yaman ñom fofu lañuy defé seen miqat kon yoy moy yi nga xamne moy gëna siwu ci miqat yoy bu fekke dal da nga joge wo fi mala wax muy madinatul munawwara masalan ko xam dafa joge senegal bëgg def direct makkatul mukarrama manam jidda lay wacc dem makka ñomit bu ko nexé ci aéroport bi mu solo manam mu sangu def li mu wara def wacc solo ay tarax la yam nga xamne bu yegge ci avion bi say agge ci waxtu wañ wara yeñ wara miqat buñ tollo mom da nañ ko xibar ci avion bi fofu man nafa julli ñaar rak fam tok rek yo xamne da koy junju dal yene ak gi nga xamne mom la bëgg def ca jamono joju mubasharatan kasalika it fo man di bayiko ci